0: siyasa su kiyaye fushin ƴan ƙasa a bakin akwatunan zaɓe. Wannan na zuwa a daidai lokacin da aka buɗe yakin neman zaben shekarar 2027, kuma tuni guda daga cikin ƴan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ya sanar da shirin cewa zai dawo da tallafin man fetur da gwamnati mai ci ta cire. Ana fargabar kusan mutum 40 sun nutse tare da rasa rayukansu a wani kifewar kwale-kwale da yake dauke da manoma da ke kan hanyar zuwa gonaki a Gorau da ke Goranyo a jihar Sokoton Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa galibin waɗanda ke cikin kwale-kwalen yara ne ƴan tsakanin shekara 10-15. Jaridar Daily Trust ta rawaito waɗanda suka shaida yadda lamarin ya faru na cewa sama da mutum 70 ne a cikin jirgin a lokacin da ya kife. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi sojin Rasha da ke aiki a Afirka da kashe fararen hula 9 cikin su har da yara 4 a ranar 10 ga watan Yuli a yankin Bombari da ke lardin Mopti a ƙasar Mali. A rahoton da ta wallafa a yau Alhamis, kungiyar ta sanar da tattara bayanan yadda ake dukan jama'a da tafka sata da kuma ƙona gidaje yayin da sojojin ke ayyukansu tare da sojin Mali. Cikin mutum 9 da kungiyar ta ce an kashe akwai ɗan shekara 6. Duk da rahoton wato bai baiwa Ilaria Allegrozzi da ke bincike ƙarƙashin kungiyar mamaki ba, amma ta daga ayar tambaya kan yadda sojin na Rasha da ke aiki a Mali suka samu ƙarfin iko na aikata wannan abu a ƙasar. A cewar rahoton Human Rights Watch, babu wani bayani da ya nuna cewa akwai mayakan Jenim a yankin Bombori da soji na Rasha ke aiki, wato suke aikata wannan ɗanyen aiki. To, kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Wani mummunan hatsarin jirgi na sama mai saukar ungulu da ya faru a jiya Laraba, wanda ya yi ajalin mutum 7 a gundumar Samburu da ke arewacin Kenya, ya rutsa da wasu Amurkawa 'yan yawon buɗe ido da kuma wani babban jami'in ƙasar Ecuador. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wato Michele Sensi Kontogi, shugaban hukumar leƙen asiri ta Ecuador, da mai ɗakin sa Stephanie Holyhan. Sauran fasinjojin da suka rasu sun hada da fitattun 'yan ƙasar Amurka kamar Joe Alberto, babban jami'in gidan talabijin na Telemundo, da sauransu. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta karɓi rigakafin Ervebo na cutar Ebola guda 70,000 daga hannun hukumar lafiya ta duniya WHO, yayin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar ɓarkewar cutar mafi muni. WHO ta ce a makon da ya gabata Congo ta buƙaci rigakafin daga babbar ma'ajiyarsa ta duniya ƙarƙashin hukumar da ke kula da shi ta ICG. Hukumar ta ce an baiwa ƙasar rigakafi 70,000, wanda za a aiki da guda 20,000 daga baya domin fahimtar yadda yake aiki, musamman kan ƙwayar cutar Bundibugyo da ke da alaƙa da Ebola. Ƙaruwar cutar a yankin dai yana faruwa ne sakamakon wannan ƙwayar cuta ta Bundibugyo da ke da alaƙa da cutar Ebola, amma kawo yanzu ba ta da rigakafi. 'Yan sanda sun tabbatar da cewa an hallaka tsohon ministan ƙasar Zambia a wani hari da aka kai wa wato jagoran 'yan adawa Brian Modubile a ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana ƙaddamar da yakin tattalin arziki mai muni kan Iran, tare da gargaɗi na ƙaƙabawa duk wata ƙasa ko kamfani da ya ci gaba da hulɗa da Iran ɗin takunkuman karya tattalin arziki. A saƙon da ya yi wallafa a shafinsa na Truth Social, Trump ya sha alwashin aiwatar da tsauraran matakan mai da Iran saniyar ware, tunda ta yi watsi da damar ƙulla yarjejeniya ta zaman lafiya. To, anan kuma wani gagarumin hari ta sama da Rasha ta kai Kyiv ya kashe mutum 16 da jikkata wasu 40. Wannan ya zo a lokacin da shugaban kasar Volodymyr Zelensky ke cewa gazawar ƙawancen kasar da sauran manyan ƙasashe na ƙara musu koma baya wurin tsare sararin samaniyarsu. Sojojin saman Ukraine sun ce Rasha ta harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa 168 a wani hari da tsakar dare. Sojojin sun tabbatar da kakkaɓo kashi 90 na jirage marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami, sai dai ƙasar bata sanar da adadin makamai masu linzami da ta kakkaɓo ba ko kuma da aka harbo a yayin wannan hari. wato karshen labaran duniyar kenan. Yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na nishadi.
1: To, labarin nishadi za mu faro ne daga kudancin Najeriya, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a Nollywood yau shine tsohon jarumi Taiwo Hassan ko Ogogo na ci gaba da karbar kulawa a asibiti sakamakon fama da cutar daji mataki na hudu, inda abokin aikinsa Jide Kosoko ya bayyana cewa ba za su amince a fitar da shi don yi masa maganin gargajiya ba, duk da cewa fiye da mutum 500 sun yi alkawarin kawo masa dauki. Ita kuwa jaruma Doris Ogala ta fito fili ta bayyana dalilan da suka sa aurenta ya rushe da tsohon mijinta Pastor Chris Okafo yayin da take shirin takarar gwamnan jihar Abia a zabe mai zuwa na 2027. A gefe guda kuma jaruma Sotayo Gaga ta dauki hankulan mutane da shigar alfarma yayin bikin al'ada na Isese Day a Lagos, yayin da masu shirya fina-finai suka yi kira ga gwamnati da ta basa tallafin amfani da fasahar zamani ta AI domin inganta fina-finan Nollywood. Leka masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ce ta tsananta bincike kan mutuwar kwatsam ta jaruma Hayden Panettiere, yayin da director Griff First ya tabbatar da cewa ma'aikatan jarumar sun taba neman taimako don yi mata magani kan matsalar shaye-shaye. Bugu da ƙari, hukumomi a Los Angeles sun yi gargadin cewa shirin hadewar kamfanonin Paramount da Warner Bros na iya janyo korar ma'aikata sama da 10,000 a Hollywood din, yayin da film din Spider-Man Brand New Day ke shirin tara dalar Amurka miliyan 800 a gidajen kallo. Tsallaka can kudancin India, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a Tollywood na Telugu shine fitar da kayataccen hoton jarumi Akshaye Khanna a matsayin Shukracharya a film din Mahakali. Wannan film dai shine na farko da zai nuna jarumtar mace mai iko na musamman. A dandalin Prasant Varma kuma an sanar cewa za a saki gajeren bidiyon film din a ranar 24 ga wannan wata. A fannin kasuwanci kuma, film din jarumi Tejasa Ja mai suna Mirai ya kafa sabon tarihi a can kasar Japan, inda ya doke shahararrun fina-finan India na baya irin su Bahubali kashi na biyu a fannin yawan cinikin tikiti tun ma kafin a fara nuna shi, wanda hakan ke nuna irin karbuwar fina-finan Telugu a matakin duniya. Haka zalika, an bude shafin sayan tikitin film din Irumudi a yau Alhamis domin tunkarar fara nuna shi a gidajen kallo gobe Juma'a. A masana'antar Bollywood da ke arewacin Indiya kuwa, director Kabir Khan ya tabbatar da cewa jarumi Kartik Aryan ya samu mummunan rauni a gwiwarsa yayin daukar sabon film dinsa, wanda hakan yasa za a yi masa tiyata ta gaggawa domin ceto lafiyarsa. Kamfanin Sri Venkateswara ya karyata jita-jitar cewa ana biyan Salman Khan zunzurutun kuɗi har karo 70 domin fitowa a wani sabon film. Shi kuwa fitaccen jarumin barkwancin nan Rajpal Yadav ya fito fili ya amsa cewa har yanzu fa akwai dimbin tsohon bashin kusan karo 25 zuwa 30 da ake bin sa.
0: Ranar 20 ga watan Agustan kowace shekara ita ce ranar da aka ware domin yaki da sauro a fadin duniya. Wasu alƙalma da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda ake samun yawaitar kamuwa da cutar malaria, inda a 2024 mutane miliyan 282 suka kamu da cutar a fadin duniya, yayin da mutum 60,610 suka mutu. Rahoton ya bayyana Afirka a matsayin nahiya da aka fi samun mace-mace sakamakon cutar ta malaria daga so 95 cikin 100 na wannan adadi, inda Najeriya ke kan gaba da kaso 31.9, lamarin da ke sake haskaka girman matsalar a kasar. To, shin ko me yasa har yanzu malaria ke ci gaba da kashe 'yan Najeriya? Ga rahoton da Abdulkadir Haladu Kiyawa ya hada mana.
2: Yadda asibitoci ke cika da marasa lafiya a wasu yankunan arewacin Najeriya kenan. Na ziyarci wasu asibitoci a jihar Jigawa, inda na tarar sun cika da masu fama da malaria.
3: Sunana Usman Salisu, malaria ce take damuna. An tabbatar mu da ita ce take damuna. Na samu ga wannan likita takarda in je ni gwaji, sannan sai na dawo mai da shi da result din.
4: Sunana Aisha Amos ya ce dai in ji dai za mu ƙarin ruwa dai haka. Ya faɗa mu akwai malaria.
2: Shin ko me yasa a Najeriya har yanzu tula bai rabu da kala ya ba kan batun malaria? Ga Dr. Zaharuddin Haladu, ƙwararren likita a ƙasar.
4: Wanda ake ce masa Plasmodium falciparum shine yafi yawa, wanda kuma yana daga cikin abin da yafi kisa a cikin al'umma, kuma dangin ciwon nan malaria din. Na biyu shine tane da suke lunguna ko karkara, ko ba ko ne ne ke da damar da ki je shi asibiti akan lokaci a ganshi ai masa maganin ta ba. Na uku matsala ta rashin yin amfani da gidan sauro, da kuma shi kansa karancin daba gidan sauro din, kuma ba kowa ne zai fitar da kuɗi ya saya ba.
2: CHO Zaida Abdullahi, ƙwararren jami'in kula da lafiyar al'umma ne a asibitin Shuwarin da ke jihar Jigawa, ya ce adadin masu fama da malaria abin tsoro ne.
5: Su kansu ƙwayan halittar nan akwai bijirewa tasu, wasu magungunan sha ake ba bisa ka'ida. Duk yanda za ka yi ka faɗakar, wani ba zai ba da haɗin kai a wannan abin ba. Shi kansa kamar irin wannan tsari da nake ce maka na magunguna na seasonal malaria kenan, preventive da ake bi ake ba da gida-gida. Matsalar aka ce abu yau kyauta za ka ba shi, to shi gani yake abin nan bai da daraja. Za ka ji mutane suna ce maka in abin nan amfani, gwamnati ba za ta zo ta baka kyauta ba.
2: Duk da irin tsare-tsaren gwamnati game da malaria a Najeriya, amma har yanzu matsalar na nan daram. Shin wai ina matsalar take? Magaja Adamu guda ne cikin manyan jami'an yaƙi da malaria a jihar Jigawa.
6: Global Fund suna kawo mana anti-malaria, suna kawo mana mosquito net, suna kawo mana hak SP da dai haka shauran abubuwa a part of malaria, domin a ga an kautar da labin cizon sauro. Asibiti ake bi ake kaiwa, kowace ƙaramar hukuma sun ɗauki asibitocinta. In aka sa kashi 10 to sun dauki kamar kashi 8 wanda ake bada anti-malaria din nan free. Amma mutanen karkara muna sakaci da wannan gidan sauro da ake bamu ba a amfani da shi wani lokacin. To amma in ana amfani da shi za ga zai wahala kaga malaria tana kama mutane. Kuma bayan nan gwamnati nan kokarin take tana raba abin nan kyauta ne gida-gida.
2: Alƙaliman hukumomi sun tabbatar da cewa kowace shekara a Najeriya mutum 185,000 zuwa 200,000 ne ke rasa rayukan su sakamakon kamuwa da cutar malaria, wadda hakan ke wakiltar kaso 31 cikin 100 na adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon malaria a faɗin duniya. Abdul Qadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: To bari mu je ga shirin mu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. To yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwa ta.
8: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajinsu bisa zarginsu da hannu a yunkurin shirya juyin mulki a ƙasar suka shiga. Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama, cewa take
9: daga baya dai sai suka bari muka gansu bayan kusan wata 7. To ni da na ga mai gidana baya amfani da glasses, amma yawancin su yanzu ba sa gani da kyau. Ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi. Dama muna zuwa mu gansu so daya a sati, lawyoyi ma su gansu so daya a sati. Friends duk an dakatar da wannan, ba waya kuma ba gani.
8: To dama ta koma gare ku masu saurare.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International filin rayuwa ta barkan ku da warhaka. Da farko suna na Ramatu daga Lagos. A halin gaskiya ya kamata gwamnati ta tausaya a taimaka musu da wurin zama, ma dai wurin zaman da aka hana musu hakan bai dace ba. Gwamnati ta duba girman Allah ta tausaya musu da wurin zaman da suke da kuma abin da za su ci. Tunda dai su masu laifin an kama su suna hannu, to gwamnati ta duba girman Allah ta tausaya musu da abin da za su ci da gurin zama.
11: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla. Mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger. An koma gida birnin Kantagar hanga keta. Su matan da aka kama mazajen su, gaskiya gwamnati bai kamata ba ya hidda su cikin gidajen da suke, ha a bari ha a sako mazajen su ga iyalle ga diya ga gidan biyan haya, kuma gwamnati ya rike musu biyan su bai ya bada ba, gaskiya bai kamata ba haka nan. A bari ai musu shari'a, in shari'a za a yi musu. In an yi musu shari'a, an ka kama masu da laifi wannan, a daukan musu mataki wannan.
7: Assalamu alaikum. Filin rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnesko Gangam. To ba an zamu ce ba mu ci Allah sauka shin jin mulki ba, kowa san babban magana ce. Amma dai muna roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya, tunda ana kotu da bari har a gama binciken da aka yi, kotu yanke hukunci sannan duk abin da ka faru garin su ya faru garin su, in ji Allah ka sauka. Nagode.
12: Mai magana garkuwan jama'ar Mahangi, Musa na Chalu Mahangi, karamar kuma kafin da yake jihar Katsina a tarayyar Najeriya, da Bala na Chalu Goziki. Magana ta gaskiya, idan aka bi doka, tauye ma 'yan ƙasa haƙƙi ne, musamman iyalan nan. Domin har izuwa yanzu fa zargin su ake yi, ba a riga an tabbatar da al'amarin nan ba, kuma ya kamata a ce an bi iyalan sun gana da waɗannan mutane. Rashin hakan tamkaccin zarafi ne da kuma tauye damar da tsarin mulkin ƙasa ya ba su. Sannan kuma ya kamata a ce a ci gaba da biyan su albashi, domin har yanzu fa suna tsayin ma'aikata ne na wannan rundunar ta sojan Najeriya. Don haka mu muna kira ga al'amarin gwamnati a adalci ta kowane ɓangare, domin adalci shike kawo daidaito a kowane lokaci.
8: A cikin maudu'i na gaba, shirin ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta, wato ƙarin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya. Abin dubawa a nan shine yadda ake wa wasu matan ɗinkin fiye da kima, da ma yadda wasu ke kai kansu a yi musu koda kuwa ba haihuwa suka yi ba. Amina Sama'ila mata ce da aka taba yi wa wannan ɗinkin.
13: Da ni dai an yi ma ma dai fiye da yadda nake, saboda ba karamar wahala na sha ba, saboda an ɗinki ya wuce yacce nake a da, kin ga kuma ai zan tura da yanayin ɗinki.
8: Akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba, gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki.
14: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Rahama Ibrahim, wanda aka fi sani da Rahama Maman Khalifa, da ke unguwar Ma'azu Kaduna, Najeriya. Gaskiya na haihu kuma na ƙaru. Haihuwan fara aka ɗauko almakashi da allura za a yi min na riƙe hannu. Me za a yi ƙari na ce a bashi, saboda ba don komai ba, ba abin da ya fi ƙari ruwan zafi ka shiga, kana gasa jikinka kana abu da ganyen magarya, a tafasa ganyen magarya a shiga, to nan da nan ba abin da ke haɗa mace illa ganyen magarya. Ko da kin ƙariya kai nawa ne, likita ya ta faɗa tunda asibitin kuɗi ne ba na gwamnati ba ne za a ƙara, na ce wallahi ka ƙara na zan maka abu haihuwan fari. Muna zuwa maman ita ta gaya mata cikakkiyar da a miki ɗinki, to ko da kike abu ai kin riga kin wuce budurci, ke da budurci har abada, da za ki ce wai ke sai an ɗinke ki kin zama budurwa, har abada ke da budurci.
15: Salamu alaikum. Rayuwa ta da farko, sunana Madan Adama daga nan jamhuriyar Niger ta har sandar. Hakika kwarai ku ana samun wannan akasi din, ana tsaya a nisa a nisa, in aka nisa wannan a nan ne ake samun karuwa. To a kula mata, in a ce ka nisa ka bar wannan nisa haka samu karuwa wani, wanda Allah Ubangiji ya taimake ka kai ta'adda Allah ya sauke ka lahiya. Amma wannan ba yi ba ne nan ƙaruwa, har akai ana maka ɗinki ya bayan ƙwarya bai yi ba, ƙwarai ku ana yi ma a kan ma yi ake. An ƙara matse ka bai yi ba, mata mata a ji tsoron Allah, kuma mata a yi haƙuri da Allah. Abinda Allah ya annabi ya ce, to komin kai haƙurin Allah ya bai mai wuce tashi lahiya.
16: Alaikum wa rahmatullah barakatu. Rayuwa ta Radio France International, mai magana Umu Zafa daga Kaduna, Nigeria.
17: Maganan ɗinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke ta faman kai kansu ana musu wannan ɗinkin gaban don su matse. To wanda yadda za ka yi ka mai da kanka wai ka koma yadda kake so, ka zama kaman budurwa ba abu ba ne kaman da zai yi wa maka. Dole dai Allah ya riga ya fitar da budurcin nan naka, ba za ka ce kana so ka dawo ba, gaskiya abu ne da bai kamata ma a riƙa yin shi ba. In dai an san ka haihu, ai maka ɗinki daidai gwargwadon inda ka ƙaru, amma wuce gona da irin nan yana zama musu matsala. Allah daidai ya gyara mana.
8: Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin ya tattauna ƙoƙarin da ƙungiyar CITAD ta yi na ɗaukar nauyin horas da dubban mata, ciki kuwa har da masu buƙata ta musamman, kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo. Khadija Siraj wata mai buƙata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo.
18: Na ji daɗi sosai, domin training ne da ya koyar da masu buƙata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da kwamfuta da internet. Su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya, kamar yadda duniya ta koma ta yanar gizo-gizo.
8: Shin ya kuke kallon wannan lamari? Mai sauraron mu na gaba, bismillah.
19: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To tabbas wannan abu ne mai matukar muhimmanci. Duba da za ka ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya idan har suka rike shi hannu biyu wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu. Amma wani lokaci za ka ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media yanayin yadda za ka ga cewa an dauko hoton wata ana ta cin zarafinta ko kuma ka ga cewa wata ma za ka ga tsiraicin ta ne ta a bisa kuskure sai ga an zo ana ta yada abin wanda kuma hakan yana iya shafar rayuwar ita kanta wancan wanda abu ya faru da ita bisa tsatsayi. Wasu kuma za ka ga cewa a karin kansu haka za su fito da tsiraicin nasu suna abin nan sakamakon ba su dauki kansu masu daraja ba. Fatanmu dai Allah ya sa mu cimma daidaito.
20: Assalamu alaikum filin rayuwata. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigodiya a Kimba jihar Niger. To game da cin zarafin ƴaƴa mata a yanar gizo ai babu wani hukuncin da za a yi musu saboda mafi yawanci matan wasu suke ainihin fallasa kansu kuma suke bayyana sirrin kansu kuma suke kaskantar da kansu suke wulakantar da kansu mafi yawanci. Amma wannan horar da aka yi su waɗannan mata ta Allah sa su riƙa kuma su gane yin fallasa da ainihin bayyana sirrin su a kafafen yaɗa labarai gaskiya ba yi bane.
21: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Balamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Ana hakika cin zarafin mata a kafar sada zumunta kullun yana kara kazanta. To mu sani cewa dai su dai mata iyaye ne ga kowa kuma babu wanda zai so a ci zarafin mahaifiyarsa ko a ce uwarsa. Yadda baka so a ci mutuncin ƴakka ko kanwanka ko uwarka to bai kamata a ce ka sa abin da zai ciwa mata mutunci ba sannan su ma matan su yi kokari su san cewa su iyaye ne suka kawo mutuncin kansu.
22: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International RPP na rayuwa ta barkamu da warhaka. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mai magana ya rabin ya garmala karamar hukumar Malawa a jihar Damagaran a jamhuri Niger. To alhamdulillahi wannan horo da aka biya mata sama da 10,000 zan iya cewa abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce in aka kama mutum yana kotun zarafinsu a kafafen sadarwa kawai hukuncin da ya kamata a yi mishi shine kawai a ce an dakatar da shi da duk kan wata hanyoyi ta kafa sadarwa a ce an toshe shi.
8: Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim ke cewa bisalam huta lafiya.
23: Masu sauraro barkamu da warhaka sannunmu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu matasa a nahiyar Afirka na ci gaba da yin dumewa wajen samun abin sanyawa a bakin salati ta kowace hanya inda a wasu lokutan wasu hanyoyin kan zama ajalinsu ko kuma barazana ga lafiyarsu. Misalin haka shine yadda bayan nan ake yawan samun faduwar ramukan hakar zinari a kasashen yammacin Afirka musamman ma Mali, Najeriya da Burkina Faso. Na bayan nan ma mafi muni shine wanda ya kashe sama da mutane 100 a kasar Kamaru. Shin me ke ingiza matasa saka kansu a irin wannan hadari? Maudu'in kenan da za ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Don haka mun tattaro ra'ayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana ta shafinmu na Facebook kuma za mu fara karanto su kamar haka. Kamfatai Umar ya aiko da ra'ayinsa inda yake cewa rashin adalan shugabanni ke janyo haka. Abba Ahmed ya ce matasa suna gaba wajen zaben azzaluman shugabanni kuma kullun ƙara jefa mu cikin kuncin rayuwa suke. Yanzu haka matasa ba su da wani buri a rayuwa, kowa ya sauke burinsa, ya za a yi kawai ya samu ya ci ya sha ko da su ɗaya ne a rana. Ya kamata mu farka mu tsaya. Sanusi Madatai da Magaram ya ce salam sashen Hausa na Radio France International. Rashin tudun dafawa ne ke tilasta ma da yawa daga cikin 'yan uwa matasan Afirka yankar tikitin wasa da rayukansu. Saboda haka kiran gaggawa ga gwamnatocinsu shine ya kamata samar da guraben ayyukan yi da tallafawa kananan sana'o'i ta yadda matasa za su samu abin dogaro da kai ba tare da sun shiga ramin mutuwa ba. Musawa Ibrahim Binta ya shigo shirin inda yake cewa Allah sarki talaka bawan Allah. dai ƴaƴan talakawa ne ke zuwa wannan aikin ko a mutu ko a rai a da ya samu abin da za a rufa wa kai asiri Allah kai ne gatan su ya Allah ka taimake su ka saukaka musu hanyar samun su babu abin da zai gagare Allah ka jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ka amshi shahada su amin Billyamin Abdullahi ya shigo yana cewa ba abin da ke jawo wannan sai miyagun shugabanni saboda sun rike komai a hannunsu daga su sai ayyansu sai kuma Yasir Lawal ya ce kunfi kowa sani Malumbukar Madukau na gari na kowa daga Kakariya jihar Difa a Nijar yace assalamu Arfai Hausa to farko dai ina jinjina ma ƴan uwa na matasan Afrika da suka tsaya tsayin daka wajen neman na kai daga mutu kana wani aiki da Allah ya hana gara ka mutu kana neman na kanka to shugabannin Afrika kalubalen ku ne Iya ra'ayoyin da muka dauka kenan a cikin wannan shirin na ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International kai ma kana iya shiga a dama da kai a cikin shirin wanda ke zuwa daga Litinin zuwa Juma'a yanzu sai ra'ayoyin da muka samu ta manhajar WhatsApp
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Radio France barka ku da wannan rana to mun ji maudu'i wanda aka dora dangantar da ainihi matasa suke tafiya neman kudi har su je kansu cikin matsaloli duka babu abin da ke haddasa wannan illa bayan talauci
3: Assalamu alaikum Radio France magana Hamidu Kallabu wajen Rifa daga Jamhuriyar Niger abin da ya jawo musu matasa wannan irin halayen nan duka rashin aiki ne an suna da aiki ba sa yi yara sun yi karatu sun samu diploma suna nan zaune ba aiki dole mana su je waje kasashen waje su yi irin na lalata abin banza wannan duka rashin aiki ne ya jawo musu na gode Radio France
4: Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger Radio France barkan ku da aiki mazan ku da mata jinjina muka gare ku da kokarin da kuka yi da damar da kuka ba mu a cewa na goyo wani abin da zan ce akan wanda sun rasa rayukansu wajen neman abincin su yan uwan mu talaka kuma ubangiji Allah ya sa kwanciya huta ta sannan kuma sai a kiyaye gaba abu inda ya kaggaba da unwani ne abinda duk kagga zai kawo maka rasa ranka ko ka rasa wani sassan jikinka to kai kokari ka kiyaye mai sunana mamma Abdullahi kaka
23: madalla anan zamu ja labulan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu amara da ranka ta kafadanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International musamman ma injiniya mu Ibrahim Tukurkefi abokin ku ne Michael Kudusin ke cewa bi salam mazama lafiya
0: Tura ka muka zo karshen shirin a wannan dare sai dai kafin mu salama bari mu je ga cikin muhimman kanin da kuka ji tun da fari Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya masana na jan hankalin ƴan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a a daidai lokacin da Tini Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a 2027 bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawon bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yaki kan tattalin arziki na Iran tare da gargadin kasashe da kamfanoni kada su hulla da ita. To amma da dindikanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International sai kuma Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin a wannan dare. Ibrahim Tukurkefi shine injiniyan mu a wannan lokaci. Karimullahi Abdulhamid na Madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: budurci har abada da zaki ce wai ke sai an dinke ki kin zama budurwa har abada ke da budurci
1: Salamu alaikum rayuwa ta da farko sunana Madan Adama daga nan jamhuriyar Niger ta Hassan dar haqiqa kwarai ku ana samun wannan akasi din ana tiya anisa anisa an aka nisa wannan anan ne ake samun karuwa to a kula mata in a ce ka nisa ka bar wannan nisa haka samu karuwa wannan wanda Allah ubangiji ya taimake ka kai ta'adda Allah ya safke ka lahiya amma wannan ba yi bane nan karuwa har akai ana maka dinki ya bayan ƙwarya bai yi ba ƙwarai ku ana yi ma akan mayi ake an ƙara matse ka bai yi ba mata a ji tsoron Allah kuma mata a yi haƙuri da Allah abinda Allah annabi ya ce duk komin kai haƙurin Allah da ne wuce tashi lahiya
2: Alaikum wa rahmatullah barakatuhu rayuwa ta Radio France International mai magana Ummu Huzaifa daga Kaduna Nigeria maganan dinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke tafa man kai kansu ana musu wannan dinkin gaban dan su matsi to wanda yanda zakai ka mai da kanka wai ka koma yanda kake so ka zama kaman budurwa ba abu bane kaman da zai yi maka dole dai Allah ya riga ya fitar da budurcin nan naka ba zaka ce kana so ka dawo ba gaskiya abu ne da bai kamata ma a riga yin shi ba indai an san ka haihu ai maka dinki daidai gurgurdan inda ka karu amma guce gona da irin yana zama musu matsala Allah daidai ya gyara mana
3: rayuwa ta
4: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna kokarin da kungiyar CITAD ta yi na daukar nauyin horas da dubban mata ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo Khadija Siraj wata mai bukata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo
5: na ji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar da duniya ta koma ta yanar gizo-gizo
4: shin ya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah
6: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to tabbas wannan abu ne mai matukar muhimmanci duba da za ka ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya idan har suka rike shi hannu biyu wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu amma wani lokaci za ka ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media yanayin yadda za ka ga cewa an dauko hoton wata ana ta cin zarafin ta ko kuma ka ga cewa wata ma za ka ga tsiraicin ta ne fita a bisa kuskure sai ga an zo ana ta yada abin wanda kuma hakan yana iya shafar rayuwar ita kanta wancan wanda abu ya faru da ita bisa gatsayi wasu kuma za ka ga cewa a karin kansu haka za su fito da tsiraicin nasu suna abin nan sakamakon ba su dauki kansu masu daraja ba fatan mu dai Allah ya sa mu cimma daidaito
7: Assalamu alaikum filin rayuwata sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger to game da cin zarafin yaya mata a yanar gizo ai babu wani hukuncin da za a yi musu saboda mafi yawanci matan su suke anhin fallasa kansu kuma suke bayyana sirrin kansu kuma suke kaskantar da kansu suke wulakantar da kansu mafi yawanci amma wannan horar da aka yi su wayannan mata ta Allah sa su rika kuma su gane yin fallasa da anhin bayyana sirrin su a kafafen yaɗa labarai gaskiya bai bane
8: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Balamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari ana hakika cin zarafin mata a kafar sada zumunta kullun yana ƙara kazanta to mu sani cewa dai su dai mata iyaye ne ga kowa kuma babu wanda zai so a ci zarafin mahaifiyarsa ko a ce uwarsa yadda baka so a ci mutuncin ƴakka ko kanwanka ko uwarka to bai kamata a ce ka sa abin da zai ci wa mata mutunci ba sannan su ma matan su yi kokari su san cewa su iyaye ne su kawo mutuncin kansu
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International RPP na rayuwa ta barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ya rabu ne a garin Mala karamar hukumar Mala a jihar da magaran a jamhuriyar Niger to alhamdulillah wannan horo da aka biya mata sama da 10,000 zan iya cewa abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce in aka kama mutum yana kotun zarafin su a kafafen sadarwa kawai hukuncin da ya kamata a yi mishi shine kawai a ce an dakatar da shi da duk kan wata hanyoyi ta kafa sadarwa a ce an toshe shi
4: masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkamu da wannan dare ga kanin labaran duniya. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin yan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a. A daidai lokacin da tuni Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur, muddin ya samu nasara a 2027. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawon bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin tattalin arziki kan Iran tare da gargadar kasashe da kamfanoni kada su yi hulɗa da ita. To ga labarin BDB. Masana siyasa da na tattalin arziki sun yi gargadin cewa al'adar raba kuɗi da abinci ba za ta sake yin tasiri a zaben Najeriya na 2027 ba, saboda talauci ya sa mutane sun fahimci muhimmancin zaben shugaba na gari. Dan haka in siyasa suke yi fishin ƴan ƙasa a bakin akwatunan zabe. Wannan na zuwa a daidai lokacin da aka bude yakin neman zaben shekarar 2027, kuma tuni guda daga cikin ƴan takarar Alhaji Atiku Abubakar na ADC ya sanar da shirin cewa zai dawo da tallafin man fetur da gwamnati mai ci ta cire. Ana fargabar kusan mutum 40 sun nutse tare da rasa rayukansu a wani kifewar kwalakwali da yake dauke da manoma da ke kan hanyar zuwa gonaki a Gorau da ke Goranyo a jihar Sokoto, Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa galibin waɗanda ke cikin kwalakwalan yara ne ƴan tsakanin shekara 10 zuwa 15. Jaridar Daily Trust ta rawaito waɗanda suka shaida yadda lamarin ya faru na cewa sama da mutum 70 ne a cikin jirgin a lokacin da ya kife. Kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta zargi sojin Rasha da ke aiki a Afirka da kashe fararen hula 9 cikin su har da yara 4 a ranar 10 ga watan Yuli a yankin Bombari da ke lardin Mopti a ƙasar Mali. A rahoton da ta wallafa a yau Alhamis, kungiyar ta sanar da tattara bayanan yadda ake dukan jama'a da tafka sata da kuma ƙona gidaje yayin da sojojin ke ayyukansu tare da sojin Mali. Cikin mutum 9 da kungiyar ta ce an kashe akwai waɗanda akwai ɗan shekara 6. Duk da rahoton wato bai baiwa Ilaria Allegrozzi da ke bincike ƙarƙashin kungiyar mamaki ba, amma ta daga ayar tambaya kan yadda sojin na Rasha da ke aiki a Mali suka samu ƙarfin iko na aikata wannan abu a ƙasar. A cewar rahoton Human Rights Watch, babu wani bayani da ya nuna cewa akwai mayakan Jenim a yankin Bombori da soji na Rasha ke aiki, wato suke aikata wannan ɗanyen aiki. To kuna sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Wani mummunan hatsarin jirgi na sama mai saukar ungulu da ya faru a jiya Laraba, wanda ya yi ajalin mutum 7 a gundumar Samburu da ke arewacin Kenya, ya rutsa da wasu Amurkawa ƴan yawon bude ido da kuma wani babban jami'in ƙasar Ecuador. Daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu har da wato Michele Sensi Kontogi, shugaban hukumar leƙen asiri ta Ecuador, da mai ɗakinsa Stephanie Holyhan. Sauran fasinjojin da suka rasu sun haɗa da fitattun ‘yan ƙasar Amurka kamar Joe Alberto, babban jami'in gidan talabijin na Telemundo, da sauransu. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta karɓi rigakafin Ervebo na cutar Ebola guda 70,000 daga hannun Hukumar Lafiya ta Duniya WHO, yayin da ƙasar ke ci gaba da fuskantar ɓarkewar cutar mafi muni. WHO ta ce a makon da ya gabata Congo ta buƙaci rigakafin daga babbar ma'ajiyarsa ta duniya ƙarƙashin hukumar da ke kula da shi ta ICG. Hukumar ta ce an baiwa ƙasar rigakafi 70,000, wanda za a aiki da guda 20,000 daga baya domin fahimtar yadda yake aiki, musamman kan ƙwayar cutar Bundibugyo da ke da alaƙa da Ebola. Ƙaruwar cutar a yankin dai yana faruwa ne sakamakon wannan ƙwayar cuta ta Bundibugyo da ke da alaƙa da cutar Ebola, amma kawo yanzu ba ta da rigakafi. ‘Yan sanda sun tabbatar da cewa an hallaka tsohon ministan ƙasar Zambia a wani hari da aka kai wa wato jagoran ‘yan adawa Brian Modubile a ƙasar. shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kaddamar da yakin tattalin arziki mai muni kan Iran tare da gargadi na kakabawa duk wata ƙasa ko kamfani da ya ci gaba da hulɗa da Iran din takunkuman karya tattalin arziki a sakon da ya yi wallafa a shafin sa na Truth Social. Trump ya sha alwashin aiwatar da tsauraran matakan mai da Iran saniyar ware tunda ta yi watsi da damar kula yarjejeniya ta zaman lafiya. To anan kuma wani gagarumin hari ta sama da Russia ta kai Kyiv ya kashe mutum 16 da jikkata wasu 40. Wannan ya zo a lokacin da shugaban kasar Volodymyr Zelensky ke cewa gazawar kawancan kasar da sauran manyan kasashe na kara musu koma baya wurin tsare sararin samaniyar su. Sojojin saman Ukraine sun ce Russia ta harbo makamai masu linzami da jirage marasa matuka 168 a wani hari da tsakar dare. Sojojin sun tabbatar da kakkabo kashi 90 na jirage marasa matuka da kuma makamai masu linzami, sai dai kasar bata sanar da adadin makamai masu linzami da ta kakkabo ba ko kuma da aka harbo a yayin wannan hari. To ƙarshen labaran duniyar kenan, yanzu kuma bari mu je ga shirin mu na nishadi.
2: To labarin nishadi zamu faro ne daga kudancin Najeriya, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a Nollywood yau shine tsohon jarumi Taiwo Hassan ko Ogogo na ci gaba da karbar kulawa a asibiti sakamakon fama da cutar daji mataki na 4, inda abokin aikin sa Jide Kosoko ya bayyana cewa ba za su amince a fitar da shi don yi masa maganin gargajiya ba, duk da cewa fiye da mutum 500 sun yi alƙawarin kawo masa dauki. Ita kuwa jaruma Doris Ogala ta fito fili ta bayyana dalilan da suka sa aurenta ya rushe da tsohon mijinta Pastor Chris Okafo yayin da take shirin takarar gwamnatin jihar Abia a zabe mai zuwa na 2027. A gefe guda kuma jaruma So Tayo Gaga ta dauki hankulan mutane da shigar alfarma yayin bikin al'ada na Isese Day a Lagos, yayin da masu shirya fina-finai suka yi kira ga gwamnati da ta basa tallafin amfani da fasahar zamani ta AI domin inganta fina-finan Nollywood. Leka masana'antar Hollywood da ke can kasar Amurka, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar ce ta tsananta bincike kan mutuwar kwatsam ta jaruma Hayden Panettiere, yayin da director Greg Frost ya tabbatar da cewa ma'aikatan jarumar sun taɓa neman taimako don yi mata magani kan matsalar shaye-shaye. Bugu da ƙari, hukumomi a Los Angeles sun yi gargaɗin cewa shirin haɗewar kamfanonin Paramount da Warner Bros na iya janyo korar ma'aikata sama da 10,000 a Hollywood ɗin, yayin da film ɗin Spider-Man Brand New Day ke shirin tara dalar Amurka miliyan 800 a gidajen kallo. Tsallaka can kudancin India, inda babban labarin da ya fi daukar hankali a Tollywood na Telugu shine fitar da kayataccen hoton jarumi Akshaye Khanna a matsayin Shukracharya a film din Mahakali. Wannan film dai shine na farko da zai nuna jarumtar mace mai iko na musamman a dandalin Prasanth Varma, kuma an sanar cewa za a saki gajeren bidiyon film din a ranar 24 ga wannan wata. A fannin kasuwanci kuma, film din jarumi Tejasa Ja mai suna Mirai ya kafa sabon tarihi a can kasar Japan, inda ya doke shahararrun fina-finan India na baya irin su Bahubali kashi na biyu a fannin yawan cinikin tikiti tun ma kafin a fara nuna shi, wanda hakan ke nuna irin karbuwar fina-finan Telugu a matakin duniya. Haka zalika, an bude shafin sayen tikitin film din Irumudi a yau Alhamis domin tunkarar fara nuna shi a gidajen kallo gobe Juma'a. A masana'antar Bollywood da ke arewacin Indiya kuwa, director Kabir Khan ya tabbatar da cewa jarumi Kartik Aryan ya samu mummunan rauni a gwiwarsa yayin daukar sabon film din sa, wanda hakan yasa za a yi masa tiyata ta gaggawa domin ceto lafiyarsa. Kamfanin Sri Venkateswara ya karyata jita-jitar cewa ana biyan Salman Khan zunzurutun kuɗi har karo 70 domin fitowa a wani sabon film. Shi kuwa fitaccen jarumin barkwancin nan Rajpal Yadav ya fito fili ya amsa cewa har yanzu fa akwai dimbin tsohon bashin kusan karo 25 zuwa 30 da ake bin sa.
0: Ranar 20 ga watan Agustan kowace shekara ita ce ranar da aka ware domin yaki da sauro a fadin duniya. Wasu alƙalma da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar a baya-bayan nan sun nuna yadda ake samun yawaitar kamuwa da cutar malaria inda a 2024 mutane miliyan 282 suka kamu da cutar a fadin duniya yayin da mutum 60,610 suka mutu. Rahoton ya bayyana Afirka a matsayin nahiya da aka fi samun mace-mace sakamakon cutar ta malaria daga so 95 cikin 100 na wannan adadi, inda Najeriya ke kan gaba da kaso 31.9, lamarin da ke sake haskaka girman matsalar a ƙasar. To shin ko me yasa har yanzu malaria ke ci gaba da kashe 'yan Najeriya? Ga rahoton da Abdulkadir Haladu Wukiyawa ya haɗa mana.
3: Yadda asibitoci ke cika da marasa lafiya a wasu yankunan arewacin Najeriya kenan. Na ziyarci wasu asibitoci a jihar Jigawa inda na tarar sun cika da masu fama da malaria.
4: Sunana Usman Salisu. Malaria ce take damuna. An tabbatar mu da ita ce take damuna. Na samu ga wannan likita takarda in ji ni gwaji, sannan sai na dawo mai da shi da result din.
5: Sunana Aisha Amos. Ya ce da in ji dai za mu karin ruwa dai haka. Ya faɗa mu akwai malaria.
3: Shin ko me yasa a Najeriya har yanzu tula bai rabu da kalaye ba kan batun malaria? Ga Dr. Zaharuddin Haladu, ƙwararren likita a ƙasar.
6: Wanda ake ce masa Plasmodium falciparum shi ne ya fi yawa, wanda kuma yana daga cikin abin da ya fi kisa a cikin al'umma kuma dangin shi wannan malaria ɗin. Na biyu shi ne tane da suke lunguna ko karkara, ko ba kowanne ne ke da damar da ke je shi asibiti a kan lokaci a gan shi a masa maganin ta ba. Na uku matsala ta rashin yin amfani da gidan sauro da kuma shi kansa ƙarancin daba gidan sauro. Kuma ba kowa ne zai fitar da kuɗi ya saya ba.
3: CHO Zaida Abdullahi, ƙwararren jami'in kula da lafiyar al'umma ne a asibitin Shuwarin da ke jihar Jigawa, ya ce adadin masu fama da malaria abin tsoro ne.
7: Su kansu ƙwayan halittar nan akwai bijirewa tasu. Wasu magungunan sha ake ba bisa ka'ida. Duk yanda za ka yi ka faɗakar wani ba zai ba da haɗin kai a wannan abin ba. Shi kansa kamar irin wannan tsari da nake ce maka na magunguna na seasonal malaria ke preventive da ake bi ake ba da gida-gida. Matsalolin aka ce abu yau kyauta za ka ba shi. To shi gani yake abin nan bai da daraja. Za ka ji mutane suna ce maka in abin nan amfani ne, gwamnati ba za ta zo ta baka kyauta ba.
3: Duk da irin tsare-tsaren gwamnati game da malaria a Najeriya, amma har yanzu matsalar na nan daram. Shin wai ina matsalar take? Magaja Adamu guda ne cikin manyan jami'an yaƙi da malaria a jihar Jigawa.
8: Global Fund suna kawo mana anti-malaria, suna kawo mana mosquito net, suna kawo mana hak SP da dai haka shauran abubuwa a part of malaria domin a ga an kautar da zazzabin cizon sauro. Asibiti ake bi ake kaiwa kowace ƙaramar hukuma sun ɗauki asibitocinta. In aka sa kashi 10 to sun ɗauki kamar kashi 8 wanda ake bada anti-malaria ɗin nan free. Amma mutanen karkara muna sakaci da wannan gidan sauro da ake bamu ba a amfani da shi wani lokacin. To amma in ana amfani da shi za ga zai wahala ga malaria tana kama mutane. Kuma bayan nan gwamnati nan kokarin take tana raba abin nan kyauta ne gida-gida.
3: Alƙaliman hukumomi sun tabbatar da cewa kowace shekara a Najeriya mutum 185,000 zuwa 200,000 ne ke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutar malaria, wadda hakan ke wakiltar kaso 31 cikin 100 na adadin waɗanda ke mutuwa sakamakon malaria a faɗin duniya. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: To bari mu je ga shirin mu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
9: Rayuwata.
10: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan kuncin rayuwa da matan sojojin Najeriya da aka kama mazajinsu bisa zarginsu da hannu a yunkurin shirya juyin mulki a ƙasar suka shiga. Hajiya Nana Aisha, matar ɗaya daga cikin sojojin da aka kama, cewa take
11: daga baya dai sai suka bari muka gansu bayan kusan wata 7. To ni da naga mai gidana baya amfani da glasses, amma yawancinsu yanzu ba sa gani da kyau. Ana nan yanzu kuma suka dakatar da ganin su da muke yi dama muna zuwa mu gansu so daya a sati loyoyi ma su gansu so daya a sati to yanzu duk an dakatar da wannan ba waya kuma ba gani
10: to dama ta koma gare ku masu saurari
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International filin rayuwa ta barkan ku da warhaka da farko sunana Ramatu daga Lagos a halin gaskiya ya kamata gwamnati ta tausaya a taimaka musu da wurin zama ma dai wurin zaman da aka hana musu hakan bai dace ba gwamnati ta duba girma Allah ta tausaya musu da wurin zaman da suke da kuma abin da za su ci tunda dai su masu laifin an kama su suna hannu to gwamnati ta duba girma Allah ta tausaya musu da abin da za su ci da gurin zama
12: Assalamu alaikum shirin rayuwa ta sashin mata zalla mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Niger an koma gida birnin Kantagar Hangaketa su matan da aka kama mazajen su gaskiya gwamnati bai kamata ba ya hidda su cikin gidajen da suke ha a bari ha a sako mazajen su ga iyalle ga diya ga gida biyan haya kuma gwamnati ya rike musu biyan su bai ya bada ba gaskiya bai kamata ba haka nan a bari har ai musu shari'a in shari'a za ai musu in an yi musu shari'a an ka kama su da laifi wannan a daukan musu mataki wannan
13: Assalamu alaikum filan rayuwa ta mai magana baban Fatima Garnas ko gangam to ba an zamu ce ba mu ce Allah ya sauka shin jin mulki ba kowa san babban magana ce amma dai mun roƙon gwamnatin tarayyar Najeriya tunda ana kotu da bari har a gama binciken da aka yi kotu yanke hukunci sanan duk abin da ka faura gare su faura gare su in ji Allah ka sauka nagode
14: mai magana garkuwan jama'ar Mahangi Musa na Chalu Mahangi karamar kuma kafin da yake jihar Katsina a tarayyar Najeriya da Bala na Chalu Gozuki magana ta gaskiya idan aka bi doka tauye mai ƙasa haƙi ne musamman iyalan nan domin har izuwa yanzu fa zargin su ake yi ba a riga an tabbatar da al'amarin nan ba kuma ya kamata a ce an ba iyalan sun gana da waɗannan mutane rashin hakan tamkaccin zarafi ne da kuma tauye damar da tsarin mulkin ƙasa ya ba su sannan kuma ya kamata a ce a ci gaba da biyan su albashi domin har yanzu fa suna tsayin ma'aikata ne na wannan rundunar ta sojan Najeriya don haka mu muna kira ga al'amarin gwamnati a adalci ta kowanne bangare domin adalci shike kawo daidaito a kowanne lokaci
10: a cikin maudu'i na gaba shirin ya tattauna wata matsala da kusan kowace mace da ta taba haihuwa da kanta ta fuskanta wato karin da jariri ke yi wa mahaifiyarsa lokacin da yake fitowa duniya abin dubawa a nan shine yadda ake wa wasu matan dinkin fiye da kima da ma yadda wasu ke kai kansu a yi musu koda kuwa ba haihuwa suka yi ba Amina Sama'ila mata ce da aka taba yi wa wannan dinkin
15: dani dai an yi mama dai fiye da yadda nake saboda ba karamar wahala na sha ba saboda an dinki ya wuce yacce nake ada kinga kuma ai zan tura da yanayin dinki
10: akan haka kuma zamu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Rahama Ibrahim wanda aka fi sani da Rahama maman Khalifa dake unguwar Ma'azu Kaduna Najeriya gaskiya na haihu kuma na karu haihuwan fa da aka dauko almakashi da allura za a yi min na rike hannu me za a yi kare na ce a bashi saboda ba dan komai ba ba abin da yafi kare ruwan zafi ka shiga kana gasa jikinka kana abu da ganyen magarya a tafasa ganyen magarya a shiga to nan da nan ba abin da ke hada mace illa ganyen magarya koda kin kariya kai nawa ne likita yayi ta fada tunda asibitin kudi ne ba na gwamnati bane za a kara nace wallahi ka kara na zan maka abu haihuwan fari muna zuwa mama mu ita ta gaya mu ta cikakkiyar da a miki dinki to koda kike abu ai kin riga kin wuce budurci ke da budurci har abada da zaki ce wai ke sai an dinke ki kin zama budurwa har abada ke da budurci
17: Assalamu alaikum rayuwa ta da farko sunana Madan Adama daga nan Jamhuriyar Niger ta nan sandar hakika kwarai ku ana samun wannan akasi din ana ciya anisa an aka nisa wannan anan ne ake samun karuwa to a kula mata in a ce ka nisa ka bar wannan nisa haka samu karuwa wannan wanda Allah ubangiji ya taimake ka kai ta'adda Allah ya sauke ka lahiya amma wannan ba yi bane nan karuwa har akai ana maka dinki ya bayan ƙarya bai ba kwarai ku ana yi ma akan mai ake eh an ƙara matse ka bai ba mata a tsoron Allah kuma mata a yi hakuri da Allah abinda Allah annabi ya ce to komin kai hakurin Allah ba mai wuce ta shi lahiya
18: alaikum wa rahmatullah barakatuh. Rayuwa ta Radio France International, mai magana Ummu Zafa daga Kaduna, Nigeria. Maganan dinkin nan gaskiya mata yanzu ba sai sun haihu ba suke tafa man kai kansu ana musu wannan dinkin gaban dinsu matsi to wanda yanda zakai ka mai da kanka wai ka koma yanda kake so ka zama kaman budurwa ba abu bane kaman da zai yi maka dole dai Allah ya riga ya zai da budurcin nan naka ba zaka ce kana so ka da ba gaskiya abu ne da bai kamata ma a riga yin shi ba in dai an san ka haihu ai maka dinki daidai gurgudan inda ka karu amma guce gona da irin yana zama musu matsala Allah daidai ya gyara mana
19: rayuwata
10: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin ya tattauna kokarin da kungiyar Sita ta yi na daukar nauyin horas da dubban mata ciki kuwa har da masu bukata ta musamman kan hanyoyin kare kai daga cin zarafi ta yanar gizo Khadija Siraj wata mai bukata ta musamman ce da ta ci gajiyar wannan horo
20: na ji dadi sosai domin training ne da ya koyar da masu bukata ta musamman yadda za su yi amfani da fasahohin zamani da computer da internet su ma su shiga a dama da su cikin abubuwan da suke gudana a wannan duniya kamar yadda duniya ta koma ta yanar gizo-gizo
10: shin ya kuke kallon wannan lamari mai sauraron mu na gaba bismillah
21: sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya to tabbas wannan abu ne mai matukar muhimmanci duba da za ka ga cewa a cikin abubuwan nan da suka koya idan har suka rike shi hannu biyu wallahi ya kai a ce ya isa yadda su matasan za su iya dogaro da kansu amma wani lokaci za ka ga cewa wasu sukan yi amfani da kafafen watsa labarai ko kuma social media yanayin yadda za ka ga cewa an dauko hoton wata ana ta cin zarafin ta ko kuma ka ga cewa wata ma za ka ga tsiraicin ta ne ta a bisa kuskure sai ga an zo ana ta yada abin wanda kuma hakan yana iya shafar rayuwar ita kanta wancan wanda abu ya faru da ita bisa tsatsayi wasu kuma za ka ga cewa a karin kansu haka za su fito da tsiraicin nan suna abin nan sakamakon ba su dauki kansu masu daraja ba fatan mu dai Allah ya sa mu cimma daidaito
22: Assalamu alaikum filin rayuwata sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Niger to game da cin zarafin yaya mata a yanar gizo ai babu wani hukuncin da za a yi musu saboda mafi yawanci matan su suke ainihin fallasa kansu kuma suke bayyana sirrin kansu kuma suke kaskantar da kansu suke wulakantar da kansu mafi yawanci amma wannan horar da aka yi su wayannan mata ta Allah sa su rika kuma su gane yin fallasa da ainihin bayyana sirrin su a kafafen yaɗa labarai gaskiya bai bane ba
23: Sashi rayuwa ta Radio France International mai magana Basir bin Balamasi Abban Suhaila daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari ana hakika cin zarafin mata a kafar sada zumunta kullun yana kara kazanta to mu sani cewa dai su dai mata iyaye ne ga kowa kuma babu wanda zai so a ci zarafin mahaifiyarsa ko a ce uwarsa yadda baka so a ci mutuncin yakka ko kanwaka ko uwarka to bai kamata a ce ka sa abin da zai ciwa mata mutunci ba sannan su ma matan su yi kokari su san cewa su iyaye ne suka mutuncin kansu
24: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio France International RPP lin rayuwa ta barkamu da warhaka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ya rabu ne ya garin mala karamar hukumar malawa a jihar da magaran a jamhuriyar Niger to alhamdulillah wannan horo da aka biya mata sama da 10,000 zan iya cewa abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce in aka kama mutum yana kotun zarafin su a kafafen sadarwa kawai hukuncin da ya kamata a yi mishi shine kawai a ce an dakatar da shi da duk kan wata hanyoyi ta kafa sadarwa a ce an toshe shi
10: masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare Zainab Ibrahim ke cewa bisalamu huta lafiya
19: Masu sauraro barkamu da warhaka sannu mu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa and Radio France International tare da abokinku Michael Kudison kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu matasa a nahiyar Afrika na ci gaba da yin dumeyuwa wajen samun abin sanyawa a bakin salati ta kowace hanya inda a wasu lokutan wasu hanyoyin kan zama ajalinsu ko kuma barazana ga lafiyarsu misalin haka shine yadda baya-bayan nan ake yawan samun faduwar ramukan hakar zinari a kasashen yammacin Afirka, musamman ma Mali, Najeriya da Burkina Faso. Na baya-bayan nan ma mafi muni shine wanda ya kashe sama da mutane 100 a kasar Kamaru. Shin me ke ingiza matasa saka kansu a irin wannan hadari? Maudu'in kenan da za ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai. Don haka mun tattaro ra'ayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana ta shafin mu na Facebook, kuma za mu fara karanto su kamar haka. Kamfatai Umar ya aiko da ra'ayinsa inda yake cewa rashin adalan shugabanni ke janyo haka. Abba Ahmad ya ce matasa suna gaba wajen zaben azzaluman shugabanni, kuma kullun ƙara jefa mu cikin kuncin rayuwa suke. Yanzu haka matasa ba su da wani buri a rayuwa, kowa ya sauke burinsa, ya za a yi kawai ya samu ya ci ya sha ko da su ɗaya ne a rana. Ya kamata mu farka mu tsaya. Sanusi Madatai da Magaram ya ce salam sashin Hausa na Radio France International. Rashin tudun dafawa ne ke tilasta ma da yawa daga cikin 'yan ƙomo matasan Afirka yankar tikitin wasa da rayukansu. Saboda haka kiran gaggawa ga gwamnatocinsu shine ya kamata samar da guraben ayyukan yi da tallafawa kananan sana'o'i ta yadda matasa za su samu abin dogaro da kai ba tare da sun shiga ramin mutuwa ba. Musawa Ibrahim Binta ya shigo shirin inda yake cewa Allah sarki talaka bawan Allah. Dai ƴaƴan talakawa ne ke zuwa wannan aikin, ko a mutu ko a rai, a da ya samu abin da za a rufa wa kai asiri. Allah kai ne gatan su, ya Allah ka taimake su, ka sauƙaƙa musu hanyar samun su, babu abin da zai gagare Allah. Ka jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, ka amshi shahadar su, amin. Biliyamin Abdullahi ya shigo yana cewa ba abin da ke jawo wannan sai miyagun shugabanni, saboda sun rike komai a hannunsu daga su sai 'ya'yansu. Sai kuma Yasir Lawal ya ce kun fi kowa sani. Malumbukar Madukau na gari na kowa daga Kakariya, jihar Difa a Nijar ya ce assalamu Arafai Hausa. To farko dai ina jinjina ma 'yan uwana matasan Afirka da suka tsaya tsayin daka wajen neman na kai. Daka mutu kana wani aiki da Allah ya hana, gara ka mutu kana neman na kanka, to shugabannin Afirka ƙalubalenku ne. Iya ra'ayoyin da muka ɗauka kenan a cikin wannan shirin na ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kaima kana iya shiga a dama da kai a cikin shirin wanda ke zuwa daga Litinin zuwa Juma'a. Yanzu sai ra'ayoyin da muka samu ta manhajar WhatsApp.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Radio France barka ku da wannan rana. To mun ji maudu'i wanda aka dora dangantar da ainihi matasa suke tafiya neman kudi har su je kansu cikin matsaloli. Duka babu abin da ke haddasa wannan illa bayan talauci.
2: Assalamu alaikum Radio France. Mai magana Hamidu Kallabu wa Jarfifa daga Jamhuriyar Niger. Abin da ya jawo musu matasa wannan irin halayen nan duka rashin aiki ne. Am suna da aiki ba sa yi. Yara sun yi karatu sun samu diploma suna nan zaune ba aiki. Dole mana su je waje, kasashen waje su yi irin na lalata abin banza, wannan duka rashin aiki ne ya jawo musu. Na gode Radio France.
4: Wallahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger Radio France, barkanku da aiki mazanku da mata jinjina muka gare ku da kokarin da kuka yi da damar da kuka ba mu a cewana abu. Wani abin da zan ce akan wadannan sun rasa rayukansu wajen neman abincinsu, yan uwan mu talaka, kuma ubangiji Allah ya sa kwanciya hutata, sannan kuma sai a kiyaye gaba. Abu inda kaga bai da unwani ne, abinda duk kaga zai kawo maka rasa ranka ko ka rasa wani sassan jikinka, to kai kokari ka kiyaye. Mai suna na mamma Abdullahi kaka.
19: Madalla anan za mu ja labulan shirin, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin ranka ta kafadanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman ma injiniyan mu Ibrahim Tukurkefi, abokinku ne Michael Kudusin ke cewa bi salam, mazama lafiya.
0: Da aka muka zo ƙarshen shirin a wannan dare, sai dai kafin mu yi salama bari mu je ga cikin muhimman kanin da kuka ji tun da fari. Bayan bude yakin neman zabe a Najeriya, masana na jan hankalin yan siyasa su guji fishin talakawan kasar a yayin kada kuri'a a daidai lokacin da Tini Atiku Abubakar na ADC ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur muddin ya samu nasara a 2027. Bayanai sun nuna cewa hadarin jirgin sama mai saukar ungulu na masu yawon bude ido da ya faru a Kenya ya rutsa da wasu Amurkawa da wani babban jami'in kasar Ecuador. Shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da yaki kan tattalin arziki na Iran tare da gargadin kasashe da kamfanoni kada su hulɗa da ita. To amma da dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, sai kuma Bashir Ibrahim Idris da ya hada shirin a wannan dare. Ibrahim Tukurkefi shine injiniyan mu a wannan lokaci. Karibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: Yanzu misali da za a zo a ce za a tunkari gasa ta wani lokaci kaza, muna da 'yan wasan da za a iya turkewa kama daga na cikin gida zuwa na waje a lokaci a ce ga shirin da ake da shi. Misali yanzu mun zo mun rasa shiga gasar cin kofin duniya har tsawon shekaru 8 a jere, me ya kamata hukumar kwallon kafa ta ƙasa ta yi? Ta tara masu ruwa da tsaki ta ce ga abin da take bukata, ga tsare-tsaren da take so, me kuma su suke gani za a yi, wanda za a yi wa kungiyoyin nan domin ganin cewa ta kai bantanta a gasa ta gaba.
1: To baya ga wannan, wai shin menene mafita ga harkokin kwallon kafar Najeriya? Tambayar kenan da muka yi wa Tijjani Shehu, mutumin da yake da lasisin FIFA na dillancin 'yan wasa. Ga kuma abin da yake cewa.
2: To ai abin da za a fara duba shine abu na farko, in ka tuna lokacin da aka yi Najeriya daga kamar 1990 haka, kungiyoyin da ba a taba yin su ba a Najeriya har yanzu. To ni a tunani na abin da za a fara kallo, me yasa aka yi wannan kungiyoyin? In kika duba daga 1992 Super Eagle abin da suka fara yi, aka zo suka tafi World Cup, aka zo Atlanta 96, aka zo wannan 98 Faransa kenan. To haka sai yanzu kuma zamani da izo, sai gaba ɗaya babu irin wancan abin. Me dalili? A wancan lokacin gaskiya a daukar dambal babu san kai. A yanzu kuwa zaka ga yaro ne kawai an kashi ma baka san daga inda ya fito ba. Amma da duk waɗanda suke buga wannan suna da history. Har Allah ya kawo su wannan gurin, zaka ga da an ce misali dauki Daniel Amokachi. Za a ce maka Daniel Amokachi dan Kaduna ne. A Kaduna yayi kaza, yayi kaza, yayi CNTL misali, yayi Rangers, yayi waye, sannan izo yake buga Super Eagle. Daga nan kuma izo ya fita waje. Me yasa aka samu wannan lokacin West Ham yana nan? Lokacin West Ham babu ruwansa ko ina ya ga danbal. Zai je ya ga cewa sai ya kalle shi, ya gane yake. To a yanzu ko yanzu ya zama abin da sai dai a nuna dan kwallo a ce wane ne.
1: To amma me yasa gasar cikin gida ta kasa samar da zarata ƴan wasan da za su iya maye gurbin na waje kai tsaye?
2: A Shamsiya akwai abu guda ɗaya ko biyu. Na farko ita haka kwallon kafa ne da kake gani, akwai kashe kuɗi. Duk clubs ɗin da suke Najeriya in kika duba na gwamnati ne. So ana ɗaukan su ne kawai ana kallon su a matsayin cewa kai club na gwamnati ne ba wanda ya damu da su. Amma in kuɗi wani ya zuba, yanzu misali in baki misali da Remo
1: Stars
2: Najeriya a yanzu, I have facility gare su wurin wasa wanda Super Eagle ɗin tana zuwa ta wasa a gurin. Wanda National Stadium guda nawa ne suka lalace. To ana wa kamar abin rukun sa kai na kashi.
1: Dan na matakai ya kamata kake ganin ya kamata a dauka.
2: Amma babba abin da nake gani shine ƴan kasuwa su shigo cikin wannan harkar, su zuba jarin su akai, ya zama cewa su san cewa wannan harkar kasuwanci ce. Wallahi har yanzu Tamsiya arewacin Najeriya misali babu wanda ya dauki kwallon kafa a matsayin kudi.
1: To idan aka baka damar jagorantar fannin fasaha na tawagogin kwallon kafar Najeriya ko kuma aka ciri guda ɗaya aka baka, wanne babban sauyi zaka fara yi?
2: Ai babban sauyin da zan fara yi shine in ga cewa wani talent muke da su a ƙasa wanda zan iya aiki da su. Saboda muna
1: kamar yadda kwararrun da muka tattauna da su suka bayyana, matsalolin kwallon kafar Najeriya ba komai bane, domin kuwa kowa ya san inda matsalar take, wato garan bawul ga tsarin shugabanci ake bukata, zuba jari da kuma cire siyasa a harkokin wasanni, waɗanda suka ce su ne kadai hanyoyin da za a iya dawo da martabar kungiyoyin kasar a idan duniya. Haka zalika masanan sun nana ta cewa idan ba a yi hakan ba, to nan ba da jimawa ba sunan Najeriya zai ɓace gaba ɗaya a taswirar kwallon kafa ta duniya. To madalla da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayin ku ta shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
4: Muna da kun ra'ayoyin naku kafin mu yi sallama, mu bari mu shakata da wannan wakar ke saman na'ura.

0: aka zo Atlanta 96, aka zo wannan 98 Faransa kenan. To haka sai yanzu kuma zamani da izo sai gaba ɗaya babu irin wancan abin. Me dalili? A wancan lokacin gaskiya a daukar dambal babu san kai. A yanzu kuwa zaka ga yaro ne kawai an kashi ba ka san daga inda ya fito ba. Amma da duk waɗanda suke buga wannan suna da history. Har Allah ya kawo su wannan gurin zaka ga da an ce misali dauki Daniel Amokachi. Za a ce maka Daniel Amokachi dan Kaduna ne. A Kaduna yayi kaza, yayi kaza, yayi CNTL misali, yayi Ranchers, yayi waye, sannan izo yake buga Super Eagles. Daga nan kuma yazo ya fito waje. Me yasa aka samu wannan lokacin West Ham yana nan? Lokacin West Ham babu ruwansa ko ina ya ga dambal. Zai je ga cewa sai ya kalle shi ya gane yake. To a yanzu ko yanzu ya zama abin da sai dai a nuna dan kwallo a ce wane ne.
1: To amma me yasa gasar cikin gida ta kasa samar da zaratar ƴan wasan da za su iya maye gurbin na waje kai tsaye?
0: A Shamsiya akwai abu guda ɗaya ko biyu. Na farko ita haka kwallon kafa nan da kake gani akwai kashe kuɗi. Duk clubs din da suke Najeriya in kika duba na gwamnati ne. So ana daukan su ne kawai ana kallon su a matsayin cewa kai club na gwamnati ne ba wanda ya damu da su. Amma in kuɗi wani ya zuba, yanzu misali in baki misali da Remo
1: Stars
0: Nigeria, I have facility gare su wurin wasa wanda Super Eagle din tana zuwa ta wasa a gurin wanda National Stadium guda nawa ne suka lalace. To ana wa kamar abin rukun sa kai na kashi ne.
1: Dan matakai ya kamata kake ganin ya kamata a dauka.
0: Ma babba abin da nake gani shine ƴan kasuwa su shigo cikin wannan harkar ta zuba jarin su akai ya zama cewa su san cewa wannan harkar kasuwanci ce wallahi har yanzu tamsiya arewacin Najeriya misali babu wanda ya dauki kwallon kafa a matsayin kudi.
1: To idan aka baka damar jagorantar fannin fasaha na tawagogin kwallon kafar Najeriya ko kuma aka ciri guda ɗaya aka baka wanne babban sauyi zaka fara yi?
0: Ai babban sauyin da zan fara yi shine in ga cewa wani talent muke da su a ƙasa wanda zan iya aiki da su saboda muna da su.
1: Kamar yadda kwararrun da muka tattauna da su suka bayyana, matsalolin kwallon kafar Najeriya ba komai bane domin kuwa kowa ya san inda matsalar take, wato garan bawul ga tsarin shugabanci ake bukata. Zuba jari da kuma cire siyasa a harkokin wasanni waɗanda suka ce su ne kadai hanyoyin da za a iya dawo da martabar kungiyoyin kasar a idan duniya. Haka zalika masanan sun nana ta cewa idan ba a yi hakan ba to nan ba da jimawa ba sunan Najeriya zai ɓace gaba ɗaya a taswirar kwallon kafa ta duniya. To malalla da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyin su. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
2: Muna da kun ra'ayoyin naku kafin mu yi sallama mu bar mu shakata da wannan wakar ke saman nan.

daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International kenan mu je ga bitar wasu daga cikin kanin labaran duniya. Kun ji da farko cewa gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin cire yunkurin kashe kai daga jerin laifuka a kasar yayin da aka maru bayan kwashe sama da kwanaki 74 a ketare shugaban kasar Paul Biya mai shekaru 93 ya dawo ya wunde a Liberia kuma Amurka ta dawo da ayyukan farko na baki da aka kora da kasar wadanda

0: karfe 8 cicip agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda yazo daidai kenan da karfe 7 agogon Ciyu da na gane sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cire yunkurin kashe kai daga jerin laifuka a kasar, yayin da a Liberia Amurka ta dawo da ayyukan farko na baki da aka kura daga kasar waɗanda suka sauka a filin jirgin sama na Robert International dake Monrovia. Za ku ji kuma Spain za ta samar da matsugunin wucin gadi ga 'yancin rani fiye da 1,800. Ga labarin yadda muka sami sun soma da tarayyar Najeriya, inda gwamnatin kasar ta sanar da shirin cire yunkurin kashe kai daga jerin laifuka a kasar da zumar sauya tsarin ɗaukar matakin shari'a kan mutanen da ke fama da matsalar lafiyar kwakwalwa zuwa ba su kulawa da kuma ƙarfafa musu gwiwa. Hauwa Halliru Gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai.
1: Ministan Lafiya na Najeriya Farfesa Muhammad Alifati da ya bayyana haka, ya ce gwamnatin tarayya na sarar rage yawan matsalar kashe kai da ake samu a kasar da kashi 15 cikin 100 nan da shekarar 2030. A cewar Fati, majalisar zartarwa ta kasar ta amince da gyara dokar lafiyar kwakwalwa domin cire yunkurin kashe kai daga sahun laifuffuka. Fati ya ce shirin na da nufin kawo ƙarshen dokokin zamanin mulkin mallaka wanda suka kunshi kamawa ko ma kashe mutumin da aka samu da yunkurin kashe kansa, duk da yadda mafi yawan suke buƙatar kulawar lafiya. Ministan na lafiya ya ce dokokin lafiyar kwakwalwa na yanzu sun dauki mutanen da ke fama da irin waɗannan matsalolin a matsayin masu laifi maimakon a basu kulawa ta musamman, dalilin da yasa gwamnati za ta sauya dokokin. Gwamnatin Najeriya ta ce wannan ya biyo bayan shawarwari da suka yi da ƙwararru a fannin lafiyar kwakwalwa da ofishin babban lauyan gwamnatin tarayya da ma'aikatan lafiya da kuma kwamitin da aka kafa domin nazari game da dokar.
0: A gaida Waliyar Gwangwazo a Sokoto da ke tarayyar Najeriya, rahotanni daga yankin na bayin cewa an binne akalla gawaki mutane 52 ciki har da na ƙilai 11 waɗanda suka fito da gida ɗaya bayan hatsarin kwale-kwale a garin Gorau da ke karamar hukumar Gwaranyo ta jihar Sokoto. Jirgin ruwan wanda ke ɗauke da manoma da ma'aikata zuwa gonakinsu na shinkafa ya kife ne da misalin karfe 8 da rabi na safiyar Laraba. An rawaito cewa sama da mutane 70 ne ke cikin wannan jirgi, ciki har da yara da dama, yawancinsu 'yan mata ne. A Najeriya dai, a jiya Alhamisu ne Nelson Wike, ministan babban birnin tarayya Abuja, ke na ya ba da umarnin rusa gine-gine kimanin 80 da ke kan hanyar Ring Road ta uku da ke haɗa yankunan Karsana, Gwarinba da kuma Kubwa na birnin na Abuja. Wike ya ba da umarnin ne bayan duba wasu ayyukan tituna da ake gudanarwa a faɗin birnin. Umarnin ya biyo bayan wani jawabi da muƙaddashin sakataren zartarwa na hukumar raya babban birnin, injiniya Richard Dauda, ya yi wanda ya jawo hankalin ministan kan gine-gine da aka yi ba bisa ka'ida ba. An kori wani ɗan Najeriya daga Indonesia bayan ya kasa gabatar da takardar tafiya ko takardar izinin zama mai inganci ga jami'an shige da fice na wannan ƙasa. Rahotanni da ƙasar na bayyana cewa cibiyar kula da shige da fice ta Tanjung Pinang da ke lardin Riau Island ta tabbatar da korar a jiya Alhamis, tana mai cewa ɗan Najeriya yana daga cikin 'yan ƙasashen waje biyu da aka kora ranar Talata 18 ga wannan wata. A ƙasar Kamaru, bayan kwashe sama da kwanaki 74 ƙetare kenan ba tare da jin duriyarsa ba, a jiya Alhamis ne shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 93 ya dawo Yaounde. Tun ranar 7 ga watan Yuni, Biya ya bar Kamaru zuwa Turai, lamarin da ya haifar da cici kuce kan yanayin lafiyarsa a ciki da wajen ƙasar. Daga Yaounde ga rahoton wakilin mu Wada Alhaji.
2: A cikin waɗannan rairaye da kaɗe-kaɗe, magoya bayan jam'iyya mai mulki CPDM suka yi tattaki da yawa kan tituna da ke kaiwa fadar shugaban ƙasa a Etudi. Wannan dogon lokaci da ya yi a ƙasar Swaziland ya haifar da jita-jita da hasashe da dama game da lafiyarsa. Dalilin haka ne magoya bayan jam'iyyar suka shirya wannan tarɓa domin yi masa lale marhaba.
3: Mutane su je na jin 'yan adawa abinda suke faɗa, ana gani kaman ƙarya muke yi. A'a, biya an yanke mishi kafofi. A'a, ya mutu. A'a, ana jiran abu kaza ne. A'a, be nan. A'a, kaza. Muka ce ma mutane, ko wannan yana nan daram, baiwa ne da Allah ya bashi.
4: Yau muna farin ciki da dawowar mai ƙasa. Mu dai muna nan da shi 100%. Allah ya ƙara mana zaman lafiya, ƙasa lafiya.
5: Muna farin ciki da dawowar mai ƙasanmu. Muna farin suke masu ce ya gurgance ya mutu yayi mai dan sha Allah kowa zai ganshi
6: babin da mutu ya muna jiran shi daga gari cewa muna nan muna cikin murna muna jiran shi muna jiran isowar shi wucewar shi kam don mu ganshi da idanunmu a cikin farin ciki muke wallahi
7: muna farin ciki da dawowar mai kasa
2: wannan ita ce mafi tsawon lokaci da shugaba Paul Biya mai shekaru 93 yayi yana jinya a kasan waje a lokacin shugabancin sa Wada Alhaji yawun da ya rafi
0: labaran mazuwa muku ne kai tsayar ga sashen Hausa na Radio France International RFI kungiyar ƴan tawayen M23 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta sanar da kafa sabbin takunkumi kan zirga-zirgar mutane musamman tsakanin yankunan da take iko da su da kuma yankunan da ke karkashin gwamnatin kasar domin kare lafiyar al'umma da ke karkashin ta daga cutar Ebola Shamsi Harun na dauke da karin bayani
8: Babban makasudin takunkumin shine dakile yaduwar cutar Ebola da ta barke a yankunan da ke karkashin ikon gwamnati inda ƴan tawayen ke da awarcewa suna da kyakkyawan tsarin da zai iya magance yaduwar cutar yadda ya kamata sai dai masana harkokin jin kai sun nuna damuwa kan yadda wannan doka za ta shafi rayuwar talakawa sakamakon cewa katse zirga-zirga tsakanin yankunan na iya hana gudanar da kasuwanci da kuma rarraba kayan abinci gwamnatin Congo dai da kungiyoyin kasa da kasa ba su amince da wannan iko na ƴan tawayen ba A baya yankunan gabashin Congo sun sha fuskantar barkewar cutar Ebola da ke lakumi rayukan mutane da dama kuma kungiyoyin kiwon lafiya na duniya kan fuskanci barazana da cikas wajen kai dauki saboda matsalar tsaro to amma sabbin takunkuman na iya sake dakula kokarin da jami'an lafiya ke yi na dakile cutar a fadin kasar wannan lamari ya nuna yadda ake amfani da matsalolin lafiya a matsayin makamin siyasa da iko yayin da M23 ke kokarin nuna kanta a matsayin halastacciyar gwamnati inda ake fargabar cewa lamarin zai iya jefa gabashin Congo cikin wani sabon mawuyacin hali.
0: Sama da mutane 200,000 ne suka rasa matsugunansu a yankin Kordofan na Sudan saboda tsanantar fada tun daga karshen shekarar da ta gabata. Alƙaluma daga Majalisar Ɗinkin Duniya waɗannan alƙaluma na zuwa ne a wani lokaci da ake ci gaba da fuskantar fada inda bangarori ke kewa junan sahari al'amarin da ke ci gaba da ruguza duk wani kokari na dawo da zaman lafiya inda jama'a ke fama da rashin ababen more rayuwa da suka hada da ruwa da wutar lantarki musamman a yankin El Obeid. Gargadin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya zo ne a ranar Laraba yayin da ambaliyar ruwa a jihar arewacin Darfur da ke makwabtaka da ita ta ƙara ta'azzara matsalar 'yan gudun hijira kamar yadda wannan rahoto ya tabbatar. A Liberia kamar yadda aka ji a kanin labaran duniya Amurka ta dawo da ayyarin farko na baki da aka kura daga kasar wanda suka sauka a filin jirgin sama na Robert International da ke Monrovia. A hukumance mutanen da za a dawo da su za su kai 1,200. Jirgin farko ya ɗauko mutane 20 galibinsu daga ƙasashen Latin America kamar Venezuela da kuma Cuba. Da saukar su dai hukumomin ƙasar sun tanadi motocin jigilar mutane da cewa ba a baiwa mutane damar ganawa da su ba. A Afirka ta Kudu tashin hankalin siyasa ya kunno kai a zaben ƙananan hukumomi da aka shirya gudanarwa a ranar 4 ga watan Nuwamba shekarar nan. A ranar Laraba ta gabata ne aka harbe har lahira Aubrey Tsongwe. Tsohon magajin gari na karkashin inuwar jam'iyyar ANC mai mulki a wannan ƙasa. Spain za ta samar da matsugunan wucin gadi na 'yancin rani fiye da 1,800 da suka bar yankin Ceuta bayan tsallakowa daga Morocco cikin watan jiya yayin da kuma za ta kwashe yara mata akalla 500 daga cikin 'yancin rani matakin da ke zuwa bayan zarge-zargen cin zarafinsu. Hazima Bashir Amin ta haɗa mana rahoto a kai.
1: Spain ta dauki matakin samar da matsugunan wucin gadin ne duk da kalubalantar hakan daga mahukuntan Ceuta waɗanda karara suka nuna adawa da karbar yanci ranin bayan kwararowar su daga Morocco a ƙarshen watan jiya. A ƙarshen watan Yulin da ya gabata yanci rani a aƙalla 72,000 ne suka kwarara Ceuta daga Morocco a wani yanayi da ƙasar bata taba fuskanta ba lamarin da ya haddasa turmutsu tare da mutuwar gwamnati daga cikin bakin hauren. Samar da matsugunan wucin gadin kai tsaye zai taimakawa dimbin yanci ranin daga kwanan da suke a titina da bakin ruwa wanda gwamnatin ta Spain ke cewa matakin na wucin gadi ne banin kammala shirin da ake yi wa bakin hauren game da inda za a jibge su. Kafin yanzu tarin kungiyoyin kare haƙƙin bakin haure sun yi ta kiraye-kiraye kan halin da 'yanci ranin suke ciki musamman mata da suka ce suna cikin yanayi mai ban tausayi. Bayan wannan kira ne ma'aikatar matasa da yara a Spain ta shirya kwaso mata da yara mata su akalla 500 da suka isa Ceuta ba tare da ƴan rakiya ba don isar da su cikin ƙasar da kuma ba su cikakkiyar kulawa.
0: A Pakistan an mayar da tsohon firaministan ƙasar Imran Khan gidan yari da sahin safiyar yau Juma'a 'yan awanni bayan an kai shi wani asibiti mai zaman kansa da ke Islamabad don duba lafiyarsa. Ministan yaɗa labarai na ƙasar Atola Taran ne ya sanar da hakan inda ya jaddada cewa hukumomi na ba da kulawa da ta dace kan tsohon firaministan. ta mintuna 10. Ai da kaji wannan take ka san taken labaran wasanni ne Ahmed Abubakar
9: sanda kokari Abdullahi Isa to yau ake dawowa gasar Premier Ingla inda zakarun kakar da ta gabata Arsenal za su fara kare kambun su a wasan da za su fafata da sabuwar kungiya da ta shigo gasar wato Coventry City da ta dawo Premier karon farko cikin shekaru 25 Arsenal ta lashe gasar kakar da ta gabata kamar yadda kowa ya sani kuma za ta fara wasan ne a gida kuma da niyyar kare kambinta inda coachin kungiyar Mikel Arteta yace babban burin su yanzu shine ci gaba da kasancewa a mataki da zai ba su damar lashe manyan kofuna
0: haka
9: sai dai Arsenal din za ta fara wannan wasan ta ne ba tare da Bruno Guimaraes ba sakamakon rauni da ya samu a kafa a wasan Community Shield na da Manchester City
0: haka
9: to dan wasan Super Eagles Alisson Yusuf ya ja hankali a gasar MLS ta Amurka inda ya ci kwallaye uku rigis a wasan da New England Revolution ta doke DC United da ci uku da nema
0: ba muri ba kai
9: shine wasa da ta fito da Yusuf dan wato tun bayan komawarsa a gasar Amurka inda ya taka muhimmin rawa wajen taimakawa kungiyar sa samun wannan nasara to hukumomin yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC da ICPC sun gayyaci wasu jami'an hukumar kullon kafa ta Najeriya NFF dangane da bincike kan yadda aka yi amfani da naira biliyan 12 da gwamnatin tarayya ta bawa hukumar
0: sun sulale
9: sosai to shugaba ba za mu iya cewa sun sulale ba tunda bincike ake yi wata kila sai sun yi za su yi bayani to shugaba Bola Ahmed Tinubu ne ya amince da ware kudin a shekarar 2024 domin biyan allowance da wasu hakokin yan wasa da na tawagogin kullon kafar Najeriya ana sa ran jami'ar na wato NFFF za su gabatar da bayanai kan yadda aka kashe wadannan kudade kamar yadda kake bukata ka sani za su yi bayani kan yadda suka kashe wannan kudi binciken ya ƙara jefa harkar kullon kafar Najeriya cikin matsin lamba a daidai lokacin da ake ci gaba da kiranye-kiranye da shugabanni na NFF din su yi murabus saboda rashin tabukabin a zuwa gani a wasannin baya-bayan nan kamar yadda muka bayyana kasan Najeriya ta kasa abin a zuwa gani a bangaren mata da maza duka yanzu ba sa cikin waɗanda za su halarci wasan kofin duniya kamar yadda kowa ya sani to a kasuwar musayar ƴan wasa kungiyar Hamburg ta Jamus ta cimma matsaya da Nice kan daukar dan wasan Super Eagles Tyrone Mofi wato amma yanzu ana jiran da ya amincewar dan wasan kan sharuɗan sa na kashin kansa kafin kammala nan ciniki Mofi ya kasance cikin ƴan wasan Najeriya da ake sa ran za su taka muhimmin rawa a shekaru masu zuwa ko da yake ya fuskanci matsaloli na rauni da suka hana shi damar haskawa sosai a kakar da ta wuce a Nice din komawa Jamus na iya zama wata babbar dama ga dan wasan domin ya sake samun kwarin gwiwa da kuma shiga wasa akai-akai kamar yadda bai saba ba bayan nan Hamburg na kuma son ganin dan wasan ya taimaka mata wajen karfafa ƴan wasan ta na gaba
0: Ahmed
9: Jiji ne ta kammala Mofi zai kasance ɗaya daga cikin ƴan wasan Najeriya da suka soya kungiya a wannan kasuwar musayar
0: Ahmed Abba kana bitin waɗannan kuɗaɗe da suka ake bincike akai Ibrahim Tukurkefi ya cire fulla ya aje fulla ka san ai da magana to a gashe ka
10: RFI
0: a tare da sashen Hausa na Radio France International ga wannan shiri
11: to mai sauraro barkanmu da asuba ga wasu daga cikin manyan labaran siyasa da aka wayi gari da su a Najeriya mambobin kungiyar magoya bayan jam'iyyar APC a duniya da ke yi wa kansa take da Association of APC Resident Community Support Group Worldwide wadda ke da mambobi sama da miliyan 2.5 a Najeriya da kasashen ƙetare sun gudanar da zanga-zanga a shalukatar jam'iyyar APC ta Najeriya inda suka buƙaci a gaggauta yin gyare-gyare ga kundin tsarin mulkin jam'iyyar tare da ƙara baiwa mambobi damar taka rawa a cikin tsarin tafiyar da jam'iyyar. Masu zanga-zangar sun baiwa kwamitin ayyuka na ƙasa na jam'iyyar wa'adin kwanaki 14 da ya amsa buƙatunsu. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar bayan zanga-zangar ta bayyana kanta a matsayin injin tafiyar da jam'iyyar daga tushe tare da gargaɗin cewa idan ba a magance ƙorafe-ƙorafenta ba za ta gudanar da zanga-zangar lumana a duk faɗin ƙasar. Kungiyar ƙarƙashin jagorancin Luke Jacob ta sake jaddada amincinta ga shirin Renewed Hope Agenda na shugaba Bola Ahmed Tinubu amma ta bayyana
1: bayyana damuwarta kan abin da ta kira wariya daga cikin gida da kuma take dokokin kundin tsarin jam'iyya da take zargin shugabancin jam'iyyar na ƙasa na aikatawa. Yanzu kuma bari mu je ga batun zaben 2027 da ke tafi inda tsohon gwamnan jihar Kano kuma dan takarar mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar NDC Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana dalilin da yasa ya yanke shawarar tsayawa takarar shugaban ƙasa tare da Peter Obi a zaben da ke tafi. Yana mai cewa haɗin gwiwar siyasa mu asali ne daga buƙatar samar da wani sabon tsarin tafiyar da mulki a Najeriya. Kwankwaso ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis. Yayin da harkokin siyasa gabanin zaben 2027 ke ƙara ƙarfi, yana mai cewa Najeriya ta kai wani mummunan mataki inda ya lissafa hauhawar farashin abinci da sauran muhimman kayayyaki, rashin aikin yi, tsadar gudanar da harkokin kasuwanci da kuma rashin tsaro a matsayin manyan matsalolin da ke addabar al'umma. To daga kudancin Najeriya kuwa, Sanata Rochas Okorocha ya maka hukumar zabe mai zaman kanta ta Najeriya INEC a kotu kan wallafa sunan gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a matsayin dan takarar jam'iyyar APC na mazabar sanatar Imo ta Yamma a zaben 2027. Okorocha, wanda ya taba zama gwamnan jihar Imo sau biyu, ya gabatar da wasu korafe-korafe guda biyar da yake son kotu ta yanke hukunci a kan su. Cikin su akwai buƙatar kotun ta tantance ko INEC ba ta da alhakin bin rahotannin jami'anta da suka sanya ido kan zaben fidda gwani na APC da aka gudanar ranar 18 ga Mayu domin fitar da dan takarar mazabar sanatar Imo ta Yamma a zaben 2027 wanda ya ce shine ya lashe zaben. Okorocha ya kuma buƙaci kotun ta tantance bisa tanadin sashe na 183 na kundin tsarin mulkin Najeriya ko wallafa sunan Uzodinma da INEC ta yi ranar 1 ga wata a matsayin wanda ya lashe zaben fidda gwani na APC na mazabar Imo ta Yamma ba bisa ka'ida bane. To iyakacin labaran siyasar da muka tsakuro muku kenan a wannan rana.
0: A gaishe ki yar gidan Kabara. Gashirmu na gaba.
8: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin kasancewa da kai yau a cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin yayi duba ne kan irin koma bayan da ake gani na faruwa a tsakanin tawagogin ƙwallon ƙafar Najeriya, kama daga bangaren mata da maza har ma da ƴan wasa masu tasowa. Idan muka danyi waiwaye, ko mai sauraro zai iya tuna shekarar 1994 lokacin da Super Eagles ta girgiza duniya a Amurka, ko kuma irin yadda Super Falcons a nahiyar Afirka ta riƙa murzazzaranta turƙa shi. Wai ƙasar da ƙungiyoyi ke fargabar fuskanta a yau ta zama abin da ta zama. Yawancin masoya ƙwallon ƙafa a faɗin nahiyar Afirka na ci gaba da tambayar me ke faruwa da tawagogin ƙwallon ƙafar Najeriya, Super Eagles ta maza da Super Falcons ta mata, waɗanda a can baya suka taɓa zama zakarin da ake fargaba, a yanzu suna ta fama da koma baya a gasannin yanki da na duniya. Shin wai ina giza ke sakar? A yau cikin mintuna 10 za mu duba wannan ƙalubale da hanyar jin muryoyin magoya baya, tsohon ɗan wasa da kuma ƙwararrun masana. Sai a gyara zama. Kafin mu tsuntuma cikin shirin, bari mu ji zafin da ke zukatan waɗanda ke sayan tikiti da hasken lantarki domin kallon waɗannan ƙungiyoyin, wato magoya baya a cikin garuruwan Najeriya.
10: Sunana Husna Suleiman Ɗaladi daga nan jihar Kano. Game da tawagar ƙasar Najeriya ta matan Super Falcons, gaskiya abin nasu a bana yayi muni. Munin ma na gaske duba da kasancewar su ne suka ɗauki gasacin kofin nahiyar Afirka, amma suka gaza kare kambunsu tun a wasa a cikin rukuni a ce kamar ƙasar Malawi sun samu nasara akan Super Falcons. Wannan abin kunya ne. Sannan abu na biyu, suka gaza samun tikitin buga gasar cin kofin duniya, wanda ana ganin idan ba a samu ɓangaren maza ba, ɓangaren mata ana da tabbacin za a samu. To gaskiya daga cikin abubuwan da nake ganin ya jawo wannan rashin nasarar, na farko su ƴan wasannin. Gaskiya yayin da suke ɗaukan gasar, ko in ce yayin da suke ɗaukan wasanni a yanzu, shine kamar ba su cika mayar da hankali ba. Idan sun halarci gaza, su ne posting, su ne rawa, su ne waye, su ne mene. Sannan abu na biyu, a yanzu a cikin tawagar akwai manyan ƴan wasanni wanda shekarunsu sun fara ja. So ya kamata a ce ana shigo da matasa. A Najeriya muna da matasan ƴan balmata, misali ko wanda 20 ɗin nan aka je, akwai ƴan wasanni wasanni da yawa wanda za su bada gudunmawa a cikin Togar Super Falcons.
12: To gaskiya yanda togogin kwallon kafa na Najeriya suke tafiya yanzu gaskiya abin takeici ne, musamman ma ni magoyin bayan kungiyar kwallon kafa ta ne, duba da cewa tuntuna na dade da kwashi kaya na nayi gaba na bar wato ita Togar kwallon kafa ta Super Eagles, saboda yadda akai ta samun rashin tabu kafin a zo a gani kusan shekara da shekaru. Gaskiya na dade da barin ta, kuma ita Super Falcons take ganin ita ce kungiyar da dama take fitar da Najeriya kunya. To ita ma kuma a yan shekarun nan, musamman wato a gasar cin kofin Afrika da ake fafatawa yanzu haka a kasar Morocco, mun ga yanda bata yi abin a zo a gani ba, kuma ta zo ta sake barawa a wasan neman gurbin zuwa gasar cin kofin duniya ta shekarar 2027.
8: To domin sanin abin da ke faruwa a cikin gida, muka zanta da tsohon dan wasan kungiyar Super Eagles wanda ya wakilci kasar a gasar cin kofin duniya, wato Garba Lawal.
13: Ko da muka je muka ga ciwo Olympics, akwai abin da ya faru, yan Najeriya ba su sani ba, akwai abin da ya faru marasa kiwo ba su sani, ba lallai dole sai mun zo mu ga mutane, amma abin da muke hange shi ne nasarar muke hange, kuma mun riga mun yadda cewa Najeriya kasar mu ce, ba mu da kasa wacce tafi, mun muka sa wannan riga, mun san amfanin sa wannan rigan, amma yaran yanzu ban tamani sun san amfanin sa wannan rigan ba.
8: Idan na fahimce ka, a lokacin da kuka taka wa Najeriya leda, kuna wasa ne da kishin kasa?
13: Akwai abin da muna wasai dan wani lokaci, yan Najeriya har su suke a fara cin mu ma, na gani aka fara cin mun fi kokari ma za mu zo mu rama mu zo mu ci kuma.
8: Ta yaya kake ganin za a iya magance matsalar jinkirin biyan allowance da albashin masu horaswa da yan wasa?
13: Ana samun kuɗi wajen sponsorship da wajen sa riga ko Nike ko Adidas ko wani abu, wani lokaci tana ake biyan yan wasa, kuma akwai grant da ake karɓa daga FIFA, ina gani su ba sun fi samun kuɗi ma lokacin da muke kwallon kuɗin guda noke, amma ba ma kallon kuɗin waye kasar muke kallo, amma yanzu da zaran ba biya ba sai ga suna ta korafi, in kasan kuɗi kake zuwa an kira ka ce ba za ka zuwa kawai, ko kuma an kira ka aje ma kudin kamun ka zo.
8: Idan na fahimta, baka gamsu da inganci da hazakar yan wasan yanzu ba idan aka kwatanta da zamanin ku.
13: Bayan da batun da har yanzu gashi kuma kuna magana mu yanzu, wanda ya kamata a ce su ake magana su ba mun gama, wanda sun ga wasu sun gama kwallon shekara 20 da wani abu da wuce, wasu 20 wasu ci wani abu, amma har yanzu in an tashi wannan set din namu ake magana a ce wale wale.
8: Yaya karfin tawagar Super Eagles yake a lokacin ku?
13: Ai magana wannan karfin kowa dan uwan juna ne, ba maganan kabila. To kin san cewa mun san abin da muke yi, mun san abin da zamu zo yi, saboda buga wasan kasa yafi wahala da buga closer ai, pressure din da tension din da yake wa kasa yafi nan da closer dai.
8: Mai sauraro, kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International, tare da ni Shamsiyya Haruna, inda muke tattaunawa kan dalilan da suka sabbaba makoma bayan tawagogin kwallon kafa a Najeriya. Dan haka za mu dora da mai sharhi kan al'amuran wasanni domin duba tsarin gudanarwa, wato Aminu Halilu Tudunwada, kuma tambayar da muka ajiye masa ita ce me yake ganin ya karya lagon tawagogin kwallon kafar Najeriya.
14: To babban abin da ya maida harkokin kwallon kafa ta kasa baya-bayan nan shine rashin tsari, rashin tanadi da rashin yin abin da ya dace a kan lokaci. Mun ga yadda kasar Morocco ta fitar da jadawalin tsarin kasar ta da kuma yanayin harkokin wasanni, wanda a yanzu kama daga gasar cin kofin duniya ta yan kasa da shekaru 20, kasar Morocco ita ce ta daya da ta lashe gasar, sannan mun ga yadda tawagoginta na mata ke ta hankoran lashe kofuna daban-daban, kama daga yan kasa da shekaru 17 zuwa ta babbar kasa zuwa ta shekaru 19, sannan mun ga yadda babbar tawagarta a gasar cin kofin duniya sau biyu a jere. To kin ga wannan ya tabbatar miki da tsari da shirye-shirye da tunkarar abu tun da wuri-wuri, kamar yadda Morocco suka yi. To mu wannan shine babban kalubalen mu a yanzu. Misali, da za a zo a ce za a tunkari gasa ta wani lokaci kaza, muna da yan wasan da za a iya turkewa kama daga na cikin gida zuwa na waje a lokaci a ce ga shirin da ake da shi. Misali, yanzu mun zo mun rasa shiga gasar cin kofin duniya har tsawon shekaru 8 a jere, me ya kamata hukumar kwallon kafa ta kasa ta yi? Ta tara masu ruwa da tsaki, ta ce ga abin da take bukata, ga tsare-tsaren da take so, me kuma su suke gani za a yi, wanda za a yi wa kungiyoyin nan domin ganin cewa ta kai bantanta a gasa ta gaba.
8: To baya ga wannan, wai shin menene mafita ga harkokin kwallon kafar Najeriya? Tambayar kenan da muka yi wa Tijjani Shehu, mutumin da yake da lasisin FIFA na dillancin yan wasa, ga kuma abin da yake cewa.
15: To ai abin da za a fara duba shine abu na farko, in je ka tuna lokacin da aka yi Najeriya daga kamar 1990 haka. Ƙungiyoyin da ba a taɓa yin su ba a Najeriya har yanzu. To ni a tunani na abinda za a fara kallo me yasa aka yi wannan ƙungiyoyin. In kika duba daga 1992 Super Eagle abinda suka fara yi. Aka zo suka tafi World Cup. Aka zo Atlanta 96. Aka zo wannan 98 Faransa kenan. To haka sai yanzu kuma zamani da izo sai gaba ɗaya babu irin wancan abin. Me dalili? A wancan lokacin gaskiya daukar dambar babu san kai. A yanzu kuwa zaka ga yaro ne kawai an kashi ma baka san daga inda ya fito ba. Amma da duk waɗanda suke buga wannan suna da history har Allah ya kawo su wannan gurin zaka ga da an ce misali dauki Daniel Amokachi. Za a ce maka Daniel Amokachi dan Kaduna ne. A Kaduna yayi kaza yayi kaza yayi CNTL misali yayi Ranchers yayi waye sannan izo yake buga Super Eagle daga nan kuma izo ya fito waje. Me yasa aka samu wannan lokacin West Ham yana nan? Lokacin West Ham babu ruwan sa ko ina ya ga dambal zai je ya ga cewa sai ya kalle shi ya gane yake. To a yanzu ko yanzu ya zama abin da sai dai a nuna dan kwallo a ce wane ne.
16: To amma me yasa gasar cikin gida ta kasa samar da zaratar ƴan wasan da za su iya maye gurbin na waje kai tsaye?
15: A Shamsiya akwai abu guda ɗaya ko biyu. Na farko ita haka kwallon kafa ne da kake gani akwai kashe kuɗi. Duk clubs din da suke Najeriya in kika duba na gwamnati ne. So ana daukan su ne kawai ana kallon su a matsayin cewa kai club na gwamnati ne ba wanda ya damu da su. Amma in kuɗi wani ya zuba yanzu misali in baki misali da Remo
16: Stars
15: a Najeriya a yanzu ai have facility gare su wurin wasa wanda Super Eagle din tana zuwa ta wasa a gurin wanda National Stadium guda nawa ne suka lalace. To ana wa kamar abin rikon sa kai na kashi ne.
16: Dan matakai ya kamata kake ganin ya kamata a dauka.
15: Ba babba abin da nake gani shine ɗan kasuwa su shigo cikin wannan harkar su zuba jarin su akai ya zama cewa su san cewa wannan harkar kasuwanci ce wallahi har yanzu Tamsiya arewacin Najeriya misali babu wanda ya dauki kwallon kafa a matsayin kudi.
16: To idan aka baka damar jagorantar fannin fasaha na tawagogin kwallon kafar Najeriya ko kuma aka ciri guda ɗaya aka baka wanne babban sauyi zaka fara yi?
15: Ai babban sauyin da zan fara yi shine in ga cewa wani talent muke da su a ƙasa wanda zan iya aiki da su saboda muna da su.
16: Kamar yadda kwararrun da muka tattauna da su suka bayyana, matsalolin kwallon kafar Najeriya ba komai bane domin kuwa kowa ya san inda matsalar take, wato garan bawul ga tsarin shugabanci ake bukata. Zuba jari da kuma cire siyasa a harkokin wasanni waɗanda suka ce su ne kaɗai hanyoyin da za a iya dawo da martabar ƙungiyoyin ƙasar a idan duniya. Haka zalika masanan sun nanata cewa idan ba a yi hakan ba to nan ba da jimawa ba sunan Najeriya zai ɓace gaba ɗaya a taswirar ƙwallon ƙafa ta duniya. To madalla da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu. Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
17: Kamar yadda aka saba a kowace ranar Juma'a, filin ra'ayoyin ku masu saurare na ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a kwarya, kama daga tsaro, siyasa, tattalin arziki da kuma zamantakewa. Ku bayyana ra'ayinku ta shafinmu na Facebook ko kuma manhajarmu ta WhatsApp. Sai mun ji daga gare ku.
0: Muna da kun ra'ayoyin naku kafin mu yi sallama mu bari mu shakata da wannan wakar ke saman na'ura.

0: na Najeriya. Na so in tofa albarkacin bakina akan gangan siyasa da aka buga a Najeriya, musamman don yin kamfen wa zaben shugaban kasa da majalisar tarayya ga masu nema. Ina ba shawara ga 'yan uwana talakawa akan mu kula da soyayya da makotaka da dangantakar da ke tsakaninmu, kada siyasa ta samu lalata ta dalilin waɗanda ba wai da lalle zama da damuwan mu ne damuwansu ba.
1: To madalla, mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashin Hausa na Radio France International, musamman Ibrahim Tukurkefe, injiniyan namu na yau da ya shirya mana wannan shirya a kan na'ura. Naku Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
2: Madalla an gaishe da Nasiru Sani, da fatan kun ji daɗin wannan

0: irin abin da take blank check ya zo kawai yace yayi kaza ba tare da an yi shirin da ya kamata ba tattalin arzikin kasa ba abin da zaka kunna kamar fitila ba ka kunna ka kashe lokacin da ka dama a'a abin ne da yake neman tsari dole sai ka kiyasta me zaka saki domin ka samu wani abu kuma ma me za a tallafawa a ciki domin wancan matsalar da take har yanzu ta cin hanci da tunanin ana karkatar da kudin gwamnati har yanzu wannan matsalar tana nan
1: to domin jin cikakkiyar tattaunawar da aka yi da Dr. Aminu Idris kan wannan batu sai a bibiye shirinmu na duniyar mu a yau da ke zuwa a ranakun ƙarshen mako to anan kuma yawan waɗanda suka mutu sakamakon kifewar jirgin ruwa a ƙauyen Gurun na ƙaramar hukumar Gurunyo can a jihar Sokoto ta arewa maso yammacin Najeriya ya kai 63 dan Galadiman Gurun Malam Bubakar ya shaidawa wakilin mu Faruk Muhammad ya bi haka a tawar su da shi kuda yake dai har yanzu ba a jiyo mahukuntan jihar ta Sokoto na cewa komai akan hatsarin ba dan Galadiman ya bayyana cewa gwamnati ta yi musu ta'aziyya ga dai abin da yake cewa
2: lalle makaraban gidan gwamnati sun zo gaisuwa jiya sannan kuma shugaban karamin hukuma da tawaga ce ta local government gaskiya sun halarci garin dan da su an kai zana'ir da jiya sannan kuma akwai manyan sarakuna din abin da ne hanga abuna daga Allah tunda ka san kowace rayuwa akwai adadin da za ta cimma shi muka hanga a haka dan yanzu dai a tattauna dukkan gaba ɗaya gawa wacce do an gane su
3: nawa kenan gaba ɗaya
2: to abin da sun ga kama kwara 66 na saboda su 72 to mutum tara sun ka hita daga da uku kenan eh wayanda aka wata ajiya mutum
3: 63
2: su aka yi ma zana'iza
1: tukala man dan Galadiman Gurun Malam Bubakar iyaye da yan uwan kananan yaran nan da yan ta'adda suka yi karkuwa da su a jihar Borno ta arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da wata zanga zangar lumana dan neman gwamnatin kasar ta shiga tsakani wajen ceto yaran wadanda ke dosar kwanaki 100 tsara a hannun yan ta'adda ranar 15 ga watan Mayu ne yan ta'addan suka farwa wata makaranta dake garin Musa tare da saci yaran Sufiya da 40 lokacin da suke tsaka da daukar darasu yayin da kuma a ranar 29 ga watan Yuni yan ta'addan suka sake saci wasu dalibai 36 a garin Lasa duk dai a karamar hukumar ta Askira Uba da ke jihar Borno masu zanga zangar wadanda suka yi da fifi a garin Uba sun meka koken su ga gwamnatin kasar wajen ganin ta ceto iyayen nasu ciki har da kankanan yara da kuma tarin mata Burtaniya ta gargadi jama'ar ta game da ziyartar wasu jihohin Najeriya 11 ta waɗanda ta bayyana a masu haɗari ciki kuwa har da Borno da Yobe da Adamawa Kana Gombe da kuma Katsina sannan Zamfara da jihar Delta sai Bayelsa da Rivers sannan Akwa Ibom da Cross River A jamhuriyar Nijar ministan da ke kula da harkokin gine-gine ya gudanar da wani zaman taro da ya kunshi magadan gari na birnin Niamey domin yi masa bayani dangane da batun dokar rage kudaden hayar gidaje da gwamnatin kasar ta sanya Nasiru Sani na dauke da karin bayani
4: A wannan taron da ya kunshi dimbin masu ruwa da tsaki a harkokin gine-gine da masu harkar gidajen haya a kasar ta Jamhuriyar Nijar, minista ya yi bayani dangane da dokar da gwamnatin kasar ta shimfiɗa domin rage kuɗaɗen gidajen haya. Ganin yadda masu gidajen haya ke wuce gona da iri Muhammadu Abdulaziz ɗaya daga cikin daraktocin ma'aikatar gine-ginen Nijar ya bayyana cewa.
5: Mahimmancin wannan kira doka ta ce a sanar da da'ira idan an sanar da da'ira ita ku a ce da'ira ita ma ta yi wani register wanda cikin shi za a rika sanar da cewa wannan takarda ai a registeranta
4: hakanan taron ya samu halartar Hajiya Zainabu magatakardar kungiyar kwadugon da ke kula da harkokin gidajen haya da kuma filaye a kasar ta Nijar inda take cewa
6: kowa ya san da harka haya tana da wuya tana da matsala nan da nan wata ya mutu kuma masu gidaje inda suka ga dama haka suke sa kudin daki ba a gyara ba kuma yarda sun kaga dama su yi daka yarda sun kaga dama kuma su ƙara kudi wannan duka ba kan ka'ida ba yanzu dai alhamdulillah so ake kowa ya tsaya wurin shi kar kowa ya taka hakkin wani
4: Mansur Musa wani magidanci ne ya kuma bayyana cewa
7: gaskiya gwamnati da ta dauki wannan mataki mai kyau ne ta dauka mu talakawa sauki ne gwamnati take nema mu amma cikin mu talakawa ko wanda ba su ganewa
4: to sai dai duk da kokarin da gwamnati ke yi wajen saukakawa talakawa aboye kuma masu gidajen na amfani da waɗanda ke cikin gidajen su domin boye gaskiyar kudaden da suke biya ita dai wannan doka da za ta soma aiki a babban birnin kasar Niamey ta shafi ilahirin jihohin kasar Nasiru Sani RFI
1: Da shugaba Paul Biya na kamar ya koma gida a jiya Alhamis bayan kammala balaguron kwanaki 72 a Switzerland inda ya samu tarba daga dubin dubatar ƴan kasar lamarin da ke kawo ƙarshen jita-jitar rashin lafiyar sana'a tsawon makonni da aka rika yadawa. Shugaba Biya mai shekaru 93 da ya shafe shekaru fiye da 40 akan mulki ko wato karagar mulkin kasar ta tsakiyar Afirka ya bar gida ne tun a ranar 7 ga watan Yunin da ya gabata, kuma bayanai sun ce a yammacin jiya Alhamis ne sauka a filin jirgin saman birnin Yaounde. Shekaru 15 bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi na Libya a juyin juya halin da kasar ta gani na shekarar 2011, har yanzu kasar na ci gaba da fuskantar tarin matsalolin tsaro da tattalin arziki, har ma da tafiyarwa ko kuma jagorancin siyasa, bayan da aka ga ɓallewar shugabanci gida biyu, wato ɓangaren gwamnati mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma tsagen Khalifa Haftar mai jagorancin gabashin kasar. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto akai.
3: Zagar wannan rana na zuwa wani lokaci da manyan kasashen duniya ke iya kokarin ganin an warware wannan matsalar da za ta kai ga samar da gwamnatin haɗin kai da za ta yi wa jama'a aiki shekaru 15 bayan faduwar Muhammad Gaddafi. A wasu yankuna an fuskanci jerin hare-hare daga gabbaci da kuma yammacin kasar. Wasu daga cikin matsaloli da aka fuskanta kama daga ɗaya yankin zuwa ɗaya bangaren sun haɗa da: a Benghazi an kashe General Al-Mansuri, shugaban hukumar leken asiri ta Marshal Khalifa Haftar. A yamma, jiragen sama marasa matuki sun kai hari kan muhimman cibiyoyin makamashi a Zawiya. Wannan tashin hankali ya zama abin tunatarwa game da rikicin da ke faruwa tsakanin bangarorin da suka kasa cimma jituwa wanda ya kai ga raba kasar biyu. Kowane bangare na kokarin ganin ya kulle yarjejeniya da ta yi daidai da muradinsa ba tare da tuntubar ɗaya bangaren ba, lamarin da ke ƙara jefa kasar cikin halin rashin tabbas. Halin da kasar ta Libya ta shiga ya tilasawa da dama daga cikin masu ruwa da tsaki nisanta kansu da duk wani zance na dawo da zaman lafiya da za ta kai ga sake haɗa kan kasar, wacce a siyasance wasu ke danganta ta da siyasa mai guba.
1: To, an gaishe da Abdullahi Isa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce annobar Ebola na yaduwa cikin sauri fiye da kima a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda mutane fiye da 2,500 suka mutu sanadiyar kamuwa da wannan cuta mai haɗari. Hauhalar gwangwazo ta haɗa mana rahoto.
8: Babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sanya ido kan cutar ta Ebola ya ce cikin kwanaki 20 kacal da suka gabata fiye da mutane 1,000 ne annobar ta yi ajalinsa a Congo, idan aka yi duba da sabbin alƙalaman da mahukuntan Congo suka fitar game da mace-macen da ake samu baya ga ƙaruwar mutanen da ke kamuwa da cutar. Julian Hannes ya ce lalle Ebolar na yaduwa cikin sauri fiye da kima. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce a yanzu cutar Ebola ta bazu zuwa tarin yankuna a Kinshasa baya ga yaduwar ta cikin ƙanƙanin lokaci yadda mahukunta da hukumomi na ƙasa da ƙasa ke baiwa annobar muhimmanci domin magance ta. Julian ya yi gargaɗin cewa idan har hukumomi ba su tashi tsaye ba don takawa annobar birki, to tabbas za ta zama guda cikin mafi muni a duniya, inda za ta ci gaba da yaduwa har zuwa ƙasashe makwabta. Tunda dai gwamnatin Congo ta ayyana cutar Ebola a matsayin mafi girma da ƙasar ta gani a tarihi, a wani ne da rashin kayayyakin lafiya da kuɗaɗe da rikicin ƙungiyoyin tawaye ke ta'azzara matsalar.
1: Kuma dukun adawar Tanzania tunda Lissu zai gurfana gaban kotu don amsa tuhuma kan zargin cin amanar ƙasa, bayan da kotu a yau Juma'a ta bayyana cewa tabbas akwai tuhume-tuhume da ake buƙatar ya amsa su masu alaƙa da wannan zargi. Faransa ta fi sahun kasashen Turai irin Jamus da Italiya da kuma Burtaniya wajen tsananta kiranya ga Isra'ila don ganin ta dakatar da faɗaɗa matsugunan Yahudawa da take yi a yankin yammacin gabar kogin Jordan na Falastinu. Bai da a makon nan kadai kasar ta Yahudu ta bayar da izinin tashi ga iyalai fiye da 1,200 daga yankin ƙarƙashin haramtaccen shirin wanda dokokin duniya ke ci gaba da tar da shi. Sai dai wannan yunkuri na kasashen Turai wato ko zai wadatar wajen hana Isra'ila ci gaba da wannan aiki? Farfesa Tukur Abdulkadir ya yi mana tsokaci akai
9: wannan. Allah wadai da Faransa ta yi da sauran wasu kasashe na yammacin Turai irin su Faransa da su Burtaniya akan ci gaba da mamayar yankunan yammacin kogin Jordan da kuma wasu yankuna na gabashin birnin Kudus. A baki abin yabawa ne, amma ainihi ba da gaske waɗannan manyan kasashe na Turai suke ba, domin a yanzu haka kungiyoyi da suke adawa da Isra'ila da Gallaza da take ma Falastinawa irin su BDS da sauransu, da yawansu an haramta ayyukansu a yammacin Turai, kusan yammacin Turai gaba ɗaya, tun daga Jamus da Burtaniya da Faransa. Saboda haka inda gaske suke yi su fito fili su dauki matakai kamar yanda ake gallazawa kasashen da ba su hadasawa da su kasashe lokacin, kamar yanda suke ma kasar Iran ko kuma yanda suka rika ma Syria lokacin Bashar al-Assad da su Koriya ta Arewa, su mai da Isra'ila saniyar wali inda gaske suke yi, kuma su goyi bayan ainihin tuhuma da kotun manyan laifuka da duniya take ma Benjamin Netanyahu.
1: Kalaman Farfesa Tukur Abdulkadir, kokarin da ake na sasantawa don kawo ƙarshen yakin Isra'ila a Gaza ya dauki sabon salo a wannan yanki, ganin yadda Amurka mai shiga tsakani ta ki tabo muhimman batutuwa da sai an cin masu ne zaman lafiyar ka iya gunzuwa tsakanin bangarorin biyu. Amjad Iraqi na kungiyar International Crisis Group kuma babban mai sharhi kan rikicin Isra'ila da Falastinu ya ce ana kokarin barin baya da kura matakar Amurka bata taka rawar da ta kamata a wannan gabar ba. Hamas dai ta nana ta cewa tabbas za ta mika makamanta muddin sojojin Isra'ila suka bar yankin a wani yanayi da kasar ta Yahudu ke jan kafa. Kotun koli ta kasar Pakistan ta bada umarnin gaggawa na canza wurin tsare tsohon prime minister kasar Imran Khan daga gidan yarin da yake tsare zuwa asibiti, matakin da ya zo bayan fargaba da damuwa da aka nuna game da yanayin lafiyarsa yayin da yake tsare, inda kotun ta ayyana cewa asibitin kudi na Shifa International Hospital da ke birnin Islamabad shine wurin da ya kamata a kai shi domin gudanar da cikakken binciken lafiyarsa. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani.
10: Sai dai kuma gwamnatin Pakistan ta yi watsi da zabin kotun na asibitin Al-Shifa saboda wasu dalilai. Madadin haka jami'an gwamnati sun yanke shawarar kai kan babban asibitin gwamnati na PIMS da ke babban birnin kasar Islamabad bisa hujjar cewa wannan sauyi ya zama dole domin tabbatar da tsaron rayuwarsa. Bayan isar kan asibitin na PIMS, kwararrun likitoci da dama ne suka gudanar da bincike na musamman a kansa cikin kankanin lokaci. Ministan yaɗa labarai na kasar Attaullah Tarar ya bayyana cewa rahotannin likitoci sun nuna cewa tsohon prime minister yana cikin koshin lafiya. Sakamakon wannan rahoto na likitoci, jami'an tsaro ba su yi wata-wata ba wajen mayar da shi gidan yari. Wannan mataki na gwamnati dai ya fusata babbar jam'iyyar adawa ta kasar, wato PTI, wadda Imran Khan ke jagoranta. Jam'iyyar dai ta jaddada cewa asalin umarnin da kotun koli ta bayar shine Imran Khan zai ci gaba da zama a asibiti ana kula da shi har zuwa tsakiyar watan Satumba. To yayin da yake cikin asibitin kafin a mayar da shi gidan yari, Imran Khan ya samu damar ganawa da ƴan uwansa, inda ya bayyana masa halin da yake ciki, yana mai zargin hukumomi da hannu wajen gana masa azaba a cikin gidan yarin na Adiyala.
1: Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni kenan, muna kuma tare da Nura Ali Suleiman, barka da shigowa.
11: To azima bari mu fara daga Najeriya, inda aka kai wannan yambaci da wasu rahotanni da ke cewa hukumar kula da harkokin wasanni ta Najeriya ta baiwa kwamitin koli ko ince jagorancin kwamitin koli na shugabancin hukumar kwallon kafar kasar NFF da wa'adin sa'o'i 24 da su yi marabus daga aikin su karkashin jagorancin Ibrahim Gusau. To idan za a iya tunawa dai, a ranar 16 ga watan Nuwamban shekarar bara, hukumar wato tawagar kwallon kafar Najeriya Super Eagles ta gaza samun tikitin haska a gasar cin kofin duniya da aka kammala, kuma bangaren mata ma suka fuskanci wannan kai karo na farko cikin wato tun daga shekarar 1991 da aka fara gasar kwallon kafar mata. To ila la'akari da wannan, waɗannan bayanai suka ballato, sai dai akwai wani wata majiya daga ita hukumar kwallon kafar Najeriya ta musanta wannan rahoton, domin kin san cewa a ranar 27 ga watan Satumba aka tsara za a ma gudanar da zaben shugabancin hukumar kwallon kafar Najeriya, kuma a hukumance hukumar kula da sha'anin wasannin kasar bata riga ta ce komai ba dangane da waɗannan rahotanni. To ana kafin gabanin bullar waɗannan bayanai, hukumomin yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC da kuma ICPC sun gayyaci shugabancin hukumar kwallon kafar Najeriya domin bada bahasi kan yadda suka yi amfani da naira biliyan 12 da gwamnatin tarayyar Najeriya ta basu wanda aka ware waɗannan kuɗaɗe a cikin shekarar 2024. To da yake mun tabo wa batun kwallon kafa, bari mu je ga hukumar kwallon kafar ta duniya FIFA wadda ta yanke hukuncin haramta wa dan wasan Argentina Leandro Paredes buga wa kasarsa wasanni guda 10.
1: Ina dauka ko Lionel Messi da na jila daga farko.
11: Ai shi ina ga bai shiga anyin kai mahangurba. Kin san wannan na da alaka da hatsaniyar da aka samu tsakanin su da yan wasan Spain bayan kammala wasan karshe da suka sha kai. To an ci shi kuma tara ta dala 90 kwatankwacin naira miliyan 120.
1: Kudin da yawa.
11: To duk dai dangane da ita hukumar kwallon kafar ta duniya FIFA a matakin kasa shi a matakin yankuna da kuma nahiyoyi hukumar UEFA da ta AFC da kuma CONCACAF suna tattauna yuwar kada kuri'ar yankan kauna kan jagorancin Gianni Infantino shugaban FIFA.
1: Wai ni kam tsakanin Gianni Infantino da Rubiales wa yafi shiga tasku ne.
11: Ba ma sai kin yi tantama ba shi Infantino yafi shiga tasku duk da cewa Rubiales shi ma ya ga ta kansa a wancan lokacin. To karo na farko dai idan har aka aiwatar da wannan kuri'ar yankan kauna da a cikin shekaru 122 na tarihin kafar FIFA da za a kada wa shugabanta mai ci irin wannan kuri'a wanda za ta iya yin sanadin tilasta sayin murabus. To yau za a dawo sabuwar kakar wasa a gasar Premier Ingila domin za a kara tsakanin Arsenal za su kare kambun su da kuma kungiyar kwallon kafa ta Coventry.
1: To an ga shi da Nura Adu Suleiman. To ajira sai labaran tattalin arziki inda muke tare da Michael Kudusan, barka da shigowa.
12: To barka ki dai Azima.
1: An gaishe ka.
12: To hukumar Kwastan ta Najeriya ce ta dake kula da rashin afafa watan tashar jiragen sama ta afafa kenan a Lagos. Ta kafa wani gagarumin tarihi da ba a taba gani ba a baya. Saboda hukumar ta sanar da samun kudaden shiga da suka kai jimillar naira biliyan 28 da miliyan 100 a kwana guda watan cikin sa'o'i 24. Kacal.
1: Kudin da yawa.
12: Shugaban wannan sashi controller Emmanuel Oshoba ya bayyana cewa wannan nasara ta biyo bayan kaddamar da sabon tsarin binciken kayayyaki na internet mai suna Biodoguni. To wannan tsari na zamani ya taimaka kwarai wajen toshe barazanar asarar kudade da ake lafasa kauri da kuma saurin tattara haraji daga 'yan kasuwa cikin lumana ba tare da sai an tada hankali ba. Salin alin zaka bada haraji saboda wannan tsarin. To cikin sa sau'i 24 kacal suka samu waɗannan kuɗaɗe. Wato can Ghana kuma kasuwannin ko kuma ince Afirka kasuwannin musayar kuɗaɗen kasashen waje nahiyar Afirka su ne suke fuskantar sauye-sauye mabambanta halin da ake ciki, inda darajar takardar kuɗin ƙasar Ghana wato cedi ta sake shiga cikin wani sabon matsin lamba. To darajar kuɗin na Ghana ta faɗi kasanewar wasa kamakon ƙarancin dalar Amurka a kasuwa, yayin da kamfanonin samar da makamashi da manyan masana'antu ke dada zakewa wajen neman dalar don gudanar da kasuwancin su na yau da kullun. Ba kamar Ghana ba, ita Uganda tana cikin farin ciki ne domin kuwa takardar kudin su ta shilin tana ci gaba da dada karfi a samun kasuwannin duniya kenan. Tana samun guri, tana karfi kuma a kasuwannin duniya. To wannan ci gaba na Uganda ya faru ne sakamakon kwarar makudan kudaden kasashen waje da ke shigowa ta hannun kungiyoyi masu zaman kansu. Kungiyoyi masu zaman kansu dama suna aiki a wannan kasa, kudade suna shigowa wannan kasa. To shi yasa darajar kudin nasu ya daga. Kin san idan kudaden musayar kasashen waje suka yi yawa to dole darajar su ta yi kasa kuma kudaden kasar su kara daraja. To a kasar Norway da ke yankin Turai an shiga cikin wani babban yanayi na fargaba sakamakon yajin aikin baji ba gani da ma'aikatan kula da zirga-zirgar sararin samaniya suka kaddamar. Wato kungiyar ma'aikatan ta NFF ta tsunduma ne cikin wannan yajin aiki da misalin karfe 11 na safe bayan gaza cin matsaya kan karin albashi da inganta yanayin aiki na kamfanin
1: suma kenan fa.
12: An soke jirage da dama da za su yi tafiya sun fi ɗaruruwa. To wannan matsalar da aka samu kenan kuma ya shafi yankin Scandinavia gaba daya.
1: To an ga shi da Michael.
12: Nagode.
1: Tara
8: rahotanni daga Najeriya na cewa akwai malaman jami'a sama da 200 da suka aje aikinsu a jami'ar jihar Kaduna saboda rashin daukar matakin inganta rayuwarsu. Sai dai gwamnati ta musanta wannan zargi inda ta ce babu gaskiya cikin wannan rahoton. Wakilin mu Aminu Sanusi Haruna dauke da rahoto akai.
13: An da ya fara wannan takaddama ce tun bayan da kungiyar ASU ta fitar da sanarwa cewa gwamnatin jihar Kaduna bata cika alƙawarin da ta dauka ba akan ci gaban jami'ar a wani alƙawari da ta dauka watanni 8 da suka gabata. A dan haka ta ba gwamnatin wa'adin makonni 2 ta gyara ko kuma ta tsunduma yajin aiki. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar.
14: Mun ba da notice cewa kwana 14 mun ga matakai farara a ƙasa kuma durin shekara ɗaya bai ko da wani abu haka. Report din da ya nuna muna da kusan malamai sama da 140 da wasu abubuwa da suka tafi. Yanzu kuma muna da mutane da yawa wanda sun riga sun tafi. Wannan professor biyar din da na gaya maka a department ɗaya sun tafi ne kwanan nan. In ka hada da wanda suka tafi kwanan nan za mu kai da wurin mutum 200.
13: Sai dai commissioner yada labarai na jihar Kaduna Ahmad Abdullahi mai yaki ya musanta waɗannan kalamai.
15: In yau malamai 200 za su bar jami'a ba jami'ar jihar Kaduna ba ko ta jami'a ko jami'ar Ahmadu Bello, yau malamai 200 su bari makarantar durƙushewa za ta. Wannan batu ba gaskiya bane, saboda haka muna ƙara tabbatarwa al'ummar jihar Kaduna da ɗaliban wannan makaranta da iyaye cewa gwamnati a tsaye take wurin tabbatar da cewa jami'ar jihar Kaduna bata samu wannan matsala da ake nema a jefa ta.
13: Su kuwa ɗaliban wannan jami'a ta bakin wani ɗalibi da na zanta da shi da bai amince in bayyana sunansa ba ya shaida mini cewa ya kamata gwamnati ta duba bukatun malaman duk kuwa da cewa ba komai ne za a iya biya musu bukata ba.
16: Yau aka ce an tafi yajin aiki babu wanda abin zai cutar kamar mu ɗalibai. Tudu Allah muna kira ga ita gwamnati ta tsaya ta yi duba game da wannan al'amarin a duba bukatun malaman nan. Duk da ba komai bane za a iya biya musu amma abin da ya shafi academic activities zuwa research da bincike da wasu abubuwa to ai kokari a samu musu. Muna kira ga gwamnati don Allah ta yi duba akan wannan al'amari. Tabbas akwai malamai da yawa ko ma'aikata da suka bar jami'an nan saboda rashin wasu abubuwa da kuma wacce sabuwar jami'ar da aka bude takaciya.
13: Su ma iyayen ɗaliban sun koka tare da yin kira da duba wannan al'amari domin shiga yajin aikin baya haifar da komai illa koma baya.
17: Sunana Jabir Muhammad Usman. Ba ma ci gaba ne baki ɗayan shi saboda in an tafi yajin aiki ba ma wani abu da ake wanda ake samu sauƙin shi. Bai ma kamata a ce ƙasa kamar Najeriya wai ana zuwa yajin aiki ba musamman a harkan ilimi.
18: Sunana Aliyu Ibrahim. Gwamnati ta kira su zauna da su ta ji bukatunsu. Yanda matasa suka yi yawa a gari zai ƙara haddasar da wasu tuntunu ne kala-kala kamar sace-sace kamar shan miyagun ƙwayoyi da sauransu, amma kasancewar suna makaranta hakan zai sa su zama distracted ga aikata wasu miyagun laifuka.
13: Sai dai kuma kungiyar ta'asu ta jami'ar jihar Kaduna a jihar Alhamis ta yaba gwamnatin jihar na cika wasu alƙawura da ta ɗauka kuma ko a yanzu ba wai tana faɗa da ita ba ne sai dai kawai tana nusantar da ita cewa akwai wasu matsaloli da ke tasowa da ke bukata a magance su cikin gaggawa domin ci gaban jami'ar. Aminu Sani Sado, Kaduna, RFI Hausa.
8: Shugaban gwamnonin jihohin da ke kewayen tafkin Chadi kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya ziyarci birnin Injimina domin ganawa da jami'an tsaro da kuma 'yan gudun hijirar da suka makale a can, wanda shine irinsa na farko bayan kammala ziyarar ga abin da ya shaida wa Bilyamin Yusuf dangane da wannan ziyara.
19: Mai girma gwamna, kai ne shugaban gwamnoni na yankin tafkin Chadi kuma ka ziyarci kasar Chadi, menene makasudin wannan ziyara taka?
20: Mun zo wannan hukumar renon tafkin Chadi wanda ake ce LCBC, wanda muka zo muka yi ganawa ta musamman, kuma mun gana ta musamman mun tattauna wasu matsaloli kuma mun kai ziyara nan headquarters rundunar sojojin haɗin kan tafkin Chadi wanda ake ce Multinational Joint Task Force. Mun je su ma mun ji ƙorafe-ƙorafensu da kuma abin da suke bukata waɗannan ƙasashe na yankin Chadi ya kamata su yi da kuma matsalan janyewa Niger daga wannan rundunan. Wannan kuma dukan mu abu daya ne da Chad da Niger da Cameroon da Nigeria duka abu daya ne. A lokacin da manyan mu magabata suka kafa wannan cibiya musamman ma wanda suka riga mu gidan gaskiya su tafa balewa Amadu Ahijo Jumbal Bay da su Jori Hamad wanda kuma tunda suka kafa ta al'umman mu suna cin alfanun wannan cibiya da kafa wanda ta yi tasiri matuka sosai so yanzu kuma dole ne mu tashi mu tsaya mu ga cewa an ƙara hada kai ba yan uwan mu na Niger dole ne mu bi hanyar da za mu bi mu ga cewa sun dawo kwarin gwiwa da muka samu shine lokacin da muka yi taro na musamman na biyar na wannan cibiya Maiduguri wanda shi gwamnan Difa ya samu halatta wannan taro to a wannan lokacin gaskiya mun samu kwarin gwiwan cewa Niger da su dawo da karfin su a ci gaba da fafatawa saboda duk abin da ya shafi daya ya shafi dukan mu
19: ka ziyarci jihar La kuma ka gana da yan gudun hijira a wannan wajen kamar wani hali ka same su a ciki
20: eh to alhamdulillah mun je mu can jihar Lak da yake arewacin Chadi kuma mun je Bol ita ce kwatan jihar nan ma mun gana da yan Najeriya mun zo na garin sannan kuma akwai yan gudun hijira da suke wani yanki da ake cin kaya can ma mun je mun sadu da su mun ga halin da suke ciki kuma su ma sun yi godiya suka ce mu godiya gwamnatin Chadi yadda ta rike su da yadda ake kulawa da su da ma sauran hukumomi na agaji na kasashe daban-daban da suke taimaka musu to amma duk da haka mun ba su shawara duk wanda yake so ya koma gida wannan cibiya ma'aikata na wannan tafkin Chadin za su dauki sunayensu da inda suka fito da jihohi da suka fito sai mu yi magana da gwamnonin wannan yankunan koma daga wani ƙasa ne saboda samu a mai da su inda suka fito cikin al'ummarsu.
19: Daga ƙarshe ka yi maganin ya ce hanyoyin ruwa domin a samu hanyar kaiwa da kawa da kuma fama da rashin tsaro da yankin take ciki.
20: To alhamdulillah ai kafin mu taho nan na je na gana da shi shugaban kasa shugaba Bola Ahmed Tinubu kuma na masa magana cewa ga abin da yake da akwai ina so in zo wannan meeting kuma akwai bukatan bude hanyoyi tsakanin Nigeria da Chad da Cameroon da kuma Niger to dama akwai kaman su gaidan mene soroa da kuma abin da ya kama daga gamborun gala zuwa nan kusuri da su can kuma abin da ya kai Cameroon da sauransu wannan hanyoyi suna taimakawa gaya wajen haɓaka cinikayya.
1: Zantawar wakilin Mabilamin Yusuf da gwamnan jihar Yobe kuma shugaban gwamnan jihohin kewayen tafkin Chadi mai mala buni. Da haka zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe inda a cikin sakwajiyar da gwamnatin Najeriya ta yi raddi ga ɗan takarar shugabancin ƙasar Atiku Abubakar kan alwashinsa na dawo da tallafin man fetur muddin aka zaɓe shi. Ko kuma ji yadda aka cika shekaru 15 da kawar da gwamnatin Muammar Gaddafi na Libya sai dai har kawo yanzu zaman lafiya ya gagara a ƙasar ta arewacin Afirka. A gefe guda kun ji yadda manyan ƙasashen Turai suka faro matsin lamba ga Isra'ila dangantawa da dakatar da shirin fadada mazugunan Yahudawa a yankunan Falastinawa na yammacin gabar kogin Jordan. To yanzu kuma sai mu shakata.
0: Duniya ba ki gane da ba to duniya ba ki gangane ba. Duniya mai ido tsakarka. Dan idaba da ganin gabanta. Da ta ganin gabanta da ta san wanda za ta dauko to duniya baka gane ta ba.
1: To madalla da fatan an ji dadin wannan kidi.
21: Rayuwata
22: mai sauraro barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI yaranta kowane dan makaranta ke bayyana burin shi a rayuwa wato abinda yake sha'awar zama da zarar ya girma misali wasu kan ce suna son su zama likita wasu kuma lauya yayin da wasu ke sha'awar zama shugaban kasa ko soja ko kuma matukin jirgin sama wato sai dai hali irin na rayuwa yayi sanadiyar gurgunta wannan tunani. Haka ma matsalar tsaro ya taka rawar gani wajen hana yara karatu balle su damu da zama wani abin alfahari nan gaba. Kazalika akwai daliban da suka yi nasarar yin karatu zuwa matakin jami'a a Najeriya. To sai dai bayanai na cewa hankalin wasu daga cikin waɗannan daliban ya fi karkata kan samun takardar shaidar kammala karatu kawai ba tare da tunanin abin da za su yi da ilimin su bayan sun kammala ba. Shirin rayuwa ta na yau zai zo muku ne kan matsalar rashin alƙibla da rashin kyakkyawan tsari ga ɗaliban jami'a a yanzu da yadda hakan ke iya zama barazana ga ci gaban Najeriya musamman idan matasa masu ilimi suka rasa hangen nesa da manufofin rayuwa bayan karatu. Bakin da muka gayyata sun hada da Ismail Sani, dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Hamisu Salihu Hadeja, malami a Jami'ar Nottingham dake Birtaniya. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyar mu Hafsat Abubakar daga jihar Jigawan Najeriya.
2: Rayuwa ta
5: a yau daya daga cikin manyan kalubalen da matasan Najeriya musamman daliban jami'a ke fuskanta shine rashin alƙibla da tsari na rayuwa. Ma'amun Usman Ubani kuma malamin jami'a.
6: Kowa yana ganin cewa sanin wani shine mafita. Wannan na daga cikin abin da yasa yara ba sa iya maida hankali kan karatu. Idan ka san wani inda kana da certificate ko yaya ne ba lalle abin da karanta shine zai samu maka makoma ba. Shi abin da ake so a samu shine mafi yawa idan ka samu ilimi wannan ilimin zai samu maka wata mafita ta samar da kile wata sana'a ko kuma wani aiki da zaka yi. Shine zai samar maka abin da zaka dogara a kansa a rayuwa wanda kuma shi yake haifar da yawa daga cikin dalibai ba su cika mai da hankali kan abubuwan da suka je su koya ba.
5: Masana na bayyana cewa rashin wayar da kai tun daga gida na daga cikin abubuwan da ke haddasa matsalar. Hafsa daliba ce a Jami'ar Bayero dake kanan Najeriya.
23: Dalibai da yawa a wannan zamani suna yin karatu ne kawai dan su yi su gama su samu sakamako a ba su certificate din su ba wai dan suna da seal ba akan abin da suke karantawa. Ni ma yana karatun in ka tambaye shi yaya abin da yake so ya karanta ta zai ce maka a shi dai kawai yana yin karatun saboda yayi ya gama ya samu certificate.
5: Wasu daliban na kammala karatu ba tare da wata kwarewa ko hangen nesa ba wanda hakan ke zama barazana ga ci gaban kasa. Comrade Salisu Gambo da Tol mai sharhi ne da fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
24: Abin da yake jawo da irin waɗannan yanda zaka ga matasa abin da suke nema kawai za su samu certificate su samu babban aiki. Dole ne kasashe masu tasowa irin nahiyar Afirka sai sun sauka daga kan turbar da suke dauko manhajar koyo da koyarwa ta kasashen turawa. Su kansu matasan suna karatun ne ba wai dan su koyi sana'a bane a'a dan su samu aiki mai gwabugwabi. To dole ne su maida hankali akan sana'ar mu ta iyaye da kakanni tunda su kansu yaran ba a dora su akan turbar da za ta kai su inda ake tunani.
5: Masana na kira ga iyaye, malamai da gwamnati da su ƙara mayar da hankali wajen baiwa matasa horo domin samar da matasa masu hangen nesa da amfani ga kansu da al'umma baki daya.
22: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan hoto. Yanzu sai zantawarta da Ismail Sani, dalibi daga Jami'ar Sula Lamido dake kafin Hausa a jihar Jigawan Najeriya.
25: Mu muna karatu ne ba wai dan aiki ba, muna yi ne dan samun experience da ƙara gogewa a zamantakewar rayuwa kamar yadda course din namu ya kunsa. Sociology yana magana ne akan wani matsaloli aka fiye samu a cikin anguwanni da kuma yanayin gurɓacewar matasa da wasu abubuwa. To ganin mu wannan course din namu shi zai sa mu dawo idan mun je mun karanta za mu zo mun samu gogewa a aji kelau sai mu zo mu samu wayar mutane matasa kai akan ayi karatu kuma yanayin shaye-shaye da wasu abubuwa du a ga an kawar shi a gefe. A cikin anguwa ɗaya ma sai a samu graduate sama da mutum 150-40. To idan kuka je ku kuka yi to kun ga kuma ba ku zo ku sake dankarewa a ƙasan su kuma yanzu aiki a ƙasan na ya komawa ka sani waye sanka waye zai baka kana da wani a cikin gwamnati a baka sai ka fita da grade mai kyau ma amma yanayin shi wancan bai fita da mai kyau ba. To amma yanayin hannunsa da suke da su a cikin gwamnati da damammaki sai a ga shi ya samu aiki. To kinga tanan ma karatu don aiki kinga ba shi da amfani tunda kai ka gama da gidan mai kyau shi wancan bai kawo amma yanayin dama shi ya samu.
5: To da irin kira zaka yi wa matasa irin ka?
25: Wannan babban kira ne da babbar murya da zamu yi wa matasa da suke karatu tunda idan suka duba idan ma suka ce dan aikin ne graduate nawa ne a kasa, nawa ne a cikin camp wanda suke bautar kasa, nawa ne za su shiga a baya kuma kuma da kuke ciki dole nawa ne za ku samu. Idan kuka duba ku ga ma'aikatan ko ina a ciki take. To idan aka samu aka kawar da wannan wannan mindset din cewa dole sai an yi aiki a gwamnati hakan zai kara maka ƙarfin gwiwa da dan karamin jarin ka ka je ka fara sarowa abubuwa ga yanzu ga sana'o'i mal hannu sun wadata idan baka yi ba kai baka je kai kasuwar ba kai baka samu aikin gwamnatin ba kuma ka zauna ba kuɗi kaga dole abubuwa zai rikice maka hakan ma sai abokan banza masa danjaye ka ka zo tunda ka gama ba aikin yi ba wannan ka zo mu je ga dan dauke dauken nan da ake da wasu abubuwa hakan sai ya kara kana ga kuɗin da suke kashewa wannan ya canja ka da sallah wannan ya yi sarkaza wannan ya canja takalmi wannan ya canja abun haka da ka kai mu hakan sai dinga rinjar ka tunda ba aiki
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
3: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
4: madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a jami'ar Nottingham dake Burtaniya
7: lokacin mu muna dalibai da kuma daliban yanzu a lokacin wato muna dalibta zaki ga mu muna karanta fanni ne wanda muna da matukar shawar karanta wannan fannin kuma muna kokarin mu ga duka wani hobbasa da muke da shi da kuma kokari mun sa a cikin karanta wannan fanni kuma mun samu sakamako na sama-sama wajen jarabawa da kuma assignment da sauransu to amma daliban yanzu kiya abin ba haka yake ba zaki ga ana so ne aje kawai a samu kwalin a dawo a samu aiki ba wai ana so ai karatun bane kawai dama a ce ma karatun ma ana yin sa ne fa mai albarka ake nema kaza kaza da sauransu kuma duk wannan wai ba ana fadan sa ne wai dan a wai lallalle ana neman wai abu mai albarka ba wai ba a so ne ai karatun shine ake fakewa da wannan abu duk mai albarkar karatu shine kaga ka karanta duk abin da aka koya maka ka fahince shi kuma kai jarabawa ka samu sakamakon da yake na sama sakamakon shigowar abubuwa sabi irin su AI din nan sun sake sa daliban sun zama masu lalaci a harkar su ta karatu gaskiya gaba ɗaya ilimin yake kalle shi a yanzu to nagartar sa bata kai shekaru kamar 30 din ko kuma 20 da suka wuce ba
9: to shin ta yaya ilimi ya amfani rayuwar ku da makomar ku kuma wani sako za ku baiwa daliban da suke karatu ba tare da wata manufa ko kuma alƙibla ba
7: babu abin da zamu iya cewa Allah sai godiya domin yayi amfani da wato ilimi ya bude mana kofofin alkhairi da dama ya kai mu wajaje da dama ya kuma shawarwarin da zamu iya bawa talibai na yanzu shine su yi karatu ba wai dan neman kwalin kade ba a dan neman kai karatun da gaske kuma ka san ka san fannin da gaske domin hakan zai amfane ka matuka gaya tun ya tsaya ya ga yayi amfani da daman makin technology nan ta hanyar da ta dace a duk abin da koya maka aji karka ka dogara da shi kade a kai kokari ka fada da cike da nazari ta hanyoyin sadarwar nan na AI da sauransu ka fahimci duk abin da malamin ya koya maka
4: tattaunawar Hafsat Abubakar da Dr. Hamisu Salihu Hadeja malami a jami'ar Nottingham dake Burtaniya tambaya a gare ku masu saurari shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: to madalla da fatan kun ji daɗin wannan shirin kuma labarin a zagaye na biyu yau juma'a aka gudanar da jana'izar mutane akalla 63 da suka nutse a ruwa bayan kifewar kwale-kwalen su jiya Alhamis a jihar Sokoto ciki ko har da mutane 11 iyalan gida guda bayanai sun ce jirgin kwale-kwalen na dauke da mutane fiye da 70 ne manoma da ke shirin tsallakawa don zuwa aiki a gonakin su na shinkafa ciki har da tarin kananan yara galibin su mata bayanai na nuni da cewa 11 daga cikin fasinjin su fiye da 70 ne kadai suka tsira da rayukansu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cecceki tsohon shugaban wato ya cecceki tsohon mataimakin shugaban kasar da ke shirin karawa da shi a zaben 2027 da ke tafi, wato Atiku Abubakar, kan alkawarin da yayi na cewa zai maido da tallafin man fetur idan ƴan Najeriya suka zabe shi. Yayin raddi kan kalaman dan takarar na jam'iyyar EDC a jiya Alhamis, Tinubu ya ce babu abun da alwashi nasu ke nuna wa face jahiltar ilimin tattalin arziki. Wasu baya kada ake zargin na yan aware ne sun kai hari yankin Maitri da ke na jihar Bamenda a yankin kudu maso yammacin Cameroon, inda suka yi garkuwa da mutane biyu ciki har da wata matashiya mai sana'ar POS da kuma wani mutum na daban. Yayin wannan hari na yammacin jiya Alhamis, bayanai sun ce mayakan sun kuma harbi wani mutum a kafa, lamarin da ya sanya razani da fargaba a zukatan jama'ar yankin. Kungiyar masu haƙar ma'adanai a Ghana ta miƙa wa babban bankin ƙasar buƙatar sakar mata kuɗin da ya haura dala miliyan 34 daidai da kuɗin ƙasar Cedi miliyan 380, da ta ce an kwace mata yayin sumaman da gwamnati ta jagoranta don tsabtace hada-hadar kuɗi a ƙasar. Ƙarƙashin shirin na gwamnatin Ghana da aka faro a cikin watan Agustan 2017 aka kuma kammala a 2019, babban bankin ƙasar ya kwace lasisin kamfanonin hada-hadar kuɗin da yawan su haura 400 a wani yunkuri na tsabtace ayyukansu, ciki har da asusun masu aikin hadaka wato haƙar ma'adanan da yawan su ya haura mutum 19,000. Majalisar Dinkin Duniya ta ce annobar Ebola na yaduwa cikin sauri fiye da kima a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda mutane fiye da 2,500 suka mutu sanadiyar kamuwa da cutar. Tana hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana fargabar annobar ta Ebola nau'in bindigogiyu a bana, ta zarce dukkanin waɗanda aka taɓa fuskanta a tarihi. Wannan na zuwa a wani yanayi da jami'an da ke kula da masu fama da cutar ta Ebola ke ci gaba da bore kan rashin biyan su haƙoƙinsu da ma gaza wadata su da kayayyakin aiki da suke bukata, wanda ke sababa asarar rayukan da dama daga cikin su. Shekaru 15 bayan hambarar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi na Libya a juyin juyin halin da kasar ta gani na shekarar 2011, har yanzu kasar na ci gaba da fuskantar tarin matsalolin tsaro da tattalin arziki, hamada tafiyarwa ko kuma jagorancin siyasa, bayan da aka ga ballewar shugabanci gida biyu, wato bangaren gwamnati mai samun goyen bayan majalisar Dinkin Duniya da kuma tsagen Khalifa Haftar mai jagorancin gabashin kasar. Madugun ƴan adawar Tanzania Tundu Lissu zai gurfana gaban kotu don amsa tuhuma kan zargin cin amanar ƙasa, bayan da kotu a yau Juma'a ta bayyana cewa tabbas akwai tuhuma-tuhuma da ake buƙatar ya amsa su masu alaƙa da wannan zargi. Don cikin watan Afrilun bara, mahukuntan Tanzania ke tsare da jagoran na jam'iyyar Chadema bayan zarginsa da tunzura jama'a don ƙauracewa zaben watan Nuwamban bara, bayan da ya kaddamar da wani gangami da ke neman gyara dokokin zabe wajen karwa ƴan adawa mara da gangamin da aka yi wa lakabi da babu gyara babu zabe. Kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC, wato shugabar kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Tomoko Akane yar Japan ta yi gargadin kalubalantar dokokin kasa da kasa da kuma kokarin dan kafar da alkali, wanda ta ce zai yi illa ga fatan da ake da shi na tabbatar da adalci da kuma hukunta masu laifuka. Kalaman na Akane kai tsaye na nufin sabbin takunkuman da Amurka ta sanar akan ta da kuma babban lauyan ofishin mai shigar da kara na babban kotun, wato Abdullahi Sai dan kasar Senegal. Faransa ta bi sahun kasashen Turai irin Jamus da Italiya da kuma Burtaniya wajen tsananta kiran ya ga Isra'ila dan ganin ta dakatar da fadada masu gunan Yahuda wanda ke a yankin yammacin gabar kogin Jordan na Falastinu, bayan da a makon nan kadai kasar ta Yahudu ta bayar da izinin tashi ga iyalai fiye da 1,200 daga yankin karkashin haramtaccen shirin da ta faru. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.